0: It's 8:57 in the morning, ka-vibes. It's your boy DJ Benjamin. Kayo pa rin nakatutok sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV 99.1, your ka-vibes. So mga ka-vibes natin, kaka-tune in lang ha. Bigay po natin inyong morning essential. Let's start with our weather update for today. Ito po ang magiging lagay ng panahon. We have the northeasterly wind flow affecting northern Luzon and easterlies affecting the rest of Luzon and the eastern section of Visayas. We have a tropical cyclone outside the Philippine area of responsibility. Location, it's at 2,790 kilometers east of northern Luzon. Maximum sustained winds of 55 km per hour near the center and gustiness of up to 70 km per hour. Its movement west-northwestward at 15 km per hour. We are not expecting this to hit landfall, but with its current trajectory, mapupunta yan sa northern Luzon, ka-vibes, na may pag-asang humila ng hanging habagat na magdudulot ng ulan sa ilang lugar dyan sa Luzon. Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora Province, Quezon Province, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, and Romblon will be experiencing cloudy skies with scattered rains and thunderstorm caused by the easterlies. While in Batanes, Babuyan Islands, and extreme northern Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains will be experienced because of the northeasterly wind flows. In Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest of Cagayan Valley, the rest of Central Luzon, and the rest of Calabarzon will be experiencing partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm caused by the easterlies. At sa nalalabing bahagi naman ng bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and local light thunderstorm here in Pampanga. We are at 25 degrees Celsius. This is way colder than the previous days we've had. As early as 9 in the morning, we are expecting 5 days of hot weather ahead. So magiging mainit po ang ating buong linggo, ka-vibes. If you are planning to head out, have fun with the family, you know, fly a kite sa park o mag-mall-mall, yan. Ito na yung pagkakataon yung gawin yan, ha? Bonding with the fam. Alright, for our headlines for today.
1: Una sa balita. Una sa serbisyong publiko. Hatid ay impormasyon para sa tao. Ito ang GV 99.1 News Updates.
0: Alas 9 ng umaga ngayong 13 buwan ng Oktubre taong 2026. Kayo po'y nakatutok sa inyong number 1 good vibe station, GV 99.1. Ako po si Mike Benjamin.
2: At ako naman si Anna Grace Miranda.
0: Ang babalita para sa GV 99.1. Ito po ang ating The Morning Roundup Headlines. Sa ulo ng nagbabagang balita, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senator Grace Poe kabilang sa mga nangunguna sa survey para sa 2028 election sa ayon sa Pulse Asia.
3: The Morning Roundup Headlines.
2: House Prosecution Panel hindi natinag sa survey na nagpapakitang nangunguna si VP Sara Duterte sa presidential preferences.
3: The Morning Roundup Headlines.
0: PBBM nagbabalik sa Pilipinas matapos ang Singapore visit. 52 billion pesos investment sa renewable energy at pagpapalawak ng Clark Cargo Hub, inanunsyo.
2: At DPWH bubuksan ang San Agustin Bridge sa Arayat bago magpasko matapos ang 9 na taong pagkakaantala.
3: The Morning Roundup Headlines.
2: Kabilang si Senator Alan Peter Cayetano at dating Senator Grace Poe sa mga personalidad na nakakakuha ng mataas na voter preferences sa senatorial survey para sa May 2028 elections, batay sa pinakabagong resulta ng Pulse Asia. Ayon sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, 2026, nakakuha si Poe ng 50.2% habang si Cayetano ay may 46.5%. Kasama rin sa mga mga nakakuha ng mataas na preference sina Senator Robin Padilla na may 45.9% at Senator Rafi Tulfo na may 44.4%. Nagtala naman si Sebastian Duterte ng 37.2%, si Manny Pacquiao ng 36.5% at si Senator Loren Legarda ng 33%. Kabilang din sa 15 personalidad na may posibilidad na makakuha ng pwesto sa Senado batay sa survey, sina Nancy Binay, Cheese Escudero, Sonny Angara, Ben Tulfo, Mark Lapid, Jinggoy Estrada, Willie Revillame at Mike Defensor. Isinagawa ang survey sa 2,400 adult respondents sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interviews. May margin of error itong plus o minus 2 percentage points sa mga sa pambansang resulta at plus o minus 4 percentage points sa bawat rehiyon. Sa 95% confidence level, nilinaw na ang mga resulta ay nagpapakita lamang ng preference ng mga respondent sa panahon ng survey at hindi garantiya ng magiging resulta ng halalan sa Mayo 2028.
3: The Morning Roundup Headlines.
0: Nanindigan ng House Prosecution Panel na dapat paring suriin ang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte batay sa ebidensya sa kabila ng mataas na preference rating niya sa panibagong survey sa Pulse Asia para sa pagkapangulo. Ayon sa Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., kung pinagkakatiwalaan ng publiko si Duterte, mas mahalagang matukoy kung may sapat na batayan ang mga alegasyong inihain laban sa kanya. Sinabi ni Tolosa na paglalahad ng prosecution panel ng mga ebidensyang susuporta sa kanilang mga paratang kaugnay ng umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko o public betrayal. Samantala, hindi itutuloy ang prosecution panel ang plano nitong tawagin si Duterte bilang hostile witness. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, naging konsiderasyon nila ang naunang testimonya ng isang kinatawan ng Office of the Vice President na nagsasabing wala siyang alam tungkol sa mga aligasyon. Sa 38 araw ng impeachment trial kahapon, Oktubre 12, ipinagpatuloy ng cross-examination kay Attorney Alexander Cabrera, isang financial forensic analyst at certified public accountant. Sa nauna niyang testimonya, inuulat ni Cabrera na umano'y 817 million ang halaga ng hindi na ideklarang mga ari-arian at kita ni Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio mula 2022 hanggang 2025. Bahagi ito ng mga aligasyong sinusuri sa paglilitis. Patuloy namang sisuriin ng impeachment court ang mga ebidensya at testimonya ng magkabilang panig bago gumawa ng kaukulang hakbang sa proseso.
2: Nagbalik sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon ng Lunes, October 12, matapos ang working visit sa Singapore kung saan tinalakay ang mga bagong oportunidad sa pamumuhunan, pagpapalawak ng cargo operations at pagpapaunlad ng renewable energy sa bansa. Sa kanyang arrival statement, sinabi ni Marcos na nakipagpulong siya sa mga opisyal ng FedEx, Mitsubishi Corporation at Vena Energy upang talakayin ang kanilang mga plano sa negosyo at pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, palalawakin ng FedEx ang Clark Gateway Hub sa Pampanga na inaasahang magbubukas sa ika-apat na quarter ng 2028. Layunin itong dagdagan ng kapasidad para sa international air freights at specialized cargo na makatutulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na maihatid ang kanilang produkto sa pandaigdigang merkado. Inanunsyo rin ni Marcos ang planong $700 million na equity investment ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation na inaasahang kabilang sa pinakamalalaking foreign equity investment sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Samantala, magdaragdag ang Vena Energy ng 1.29 gigawatts na kapasidad sa susunod na dalawang taon. Sa tulong ng 52 billion equity investment, dagdag ito sa kasalukuyang 887 megawatts na operational capacity at 1.26 gigawatts na nasa ilalim ng konstruksyon. Ayon sa Pangulo, nakaayon ang mga proyektong ito sa target ng pamahalaan na maabot ang 35% na bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% para sa 2040. Bukod sa mga pulong sa negosyo, dumalo rin sa Marcos sa ika-24 na Forbes Global CEO Conference kung saan
0: nakipag-usap. Na yan, 24 Forbes Global CEO Conference.
2: Yes, kung saan nakipag-usap siya sa mga leader ng pamahalaan at negosyo kabilang sa Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Bumisita rin ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang alamin ang mga pag-unlad sa nuclear research, teknolohiya at kaligtasan. Ayon kay Marcos, layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa Singapore at ihanda ang bansa sa mga industriyang inaasahang magiging mahalaga sa hinaharap. Kabilang pagpapaunlad ng infrastruktura, teknolohiya, supply ng enerhiya at kakayahan ng mga manggagawa. The morning,
0: bubuksan ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga bago magpasko ngayong taon matapos ang siyam na taon na pagkakaantala sa proyekto. Sinuri ni DPWH Secretary Vince Dizon noong Biyernes ang 300 metrong tulay upang matiyak ang progreso ng konstruksyon. Nasa 60% naman ang natapos na sa ikalawang yugto ng proyekto na target na makumpleto sa Nobyembre. Samantala, nakapaloob sa panukalang pambansang budget para sa 2027 ang karagdagang pondo para sa ikatlong yugto ng proyektong nagkakahalaga ng 237 million pesos. Inaasahang mapabilis ng tulay ang biyahe ng mga motorista sa pagitan ng Pampanga at Nueva Ecija kapag binuksan na ito sa publiko. The morning, round of headlines. Ito naman ka-vibes ang ating top 3 headlines for today. Suspect sa robbery holdup sa Korean businessman sa Angeles City arestado matapos ang hot pursuit operation. The morning, round of
2: headlines. Apat na empleyado ng gasolinahan arestado sa umunay illegal na bentahan ng produktong petrolyo sa Magalang. 879,000 halaga ng fuel na samsam. The morning, round
0: of headlines. NBI iniimbestigahan ang mahigit 100 posibleng ari-arian ng pamilya Duterte dahil sa mga di pagtutugma sa SALN ni Vice President Sara Duterte. The morning, round of headlines.
2: Arestado ang isang 38-anyos na lalaki matapos umanong hold-upin ng isang Korean businessman sa loob ng isang lodge sa Barangay Balibago, Angeles City noong Sabado, October 10, kasunod ng hot pursuit operation ng pulisya. Kinilala ni Police Lieutenant Robert Domingo, officer in charge ng Angeles City Police Office o ACPO, ang pagkakaaresto sa suspect na residente ng Barangay Amsic. Batay sa ulat ng pulisya, nangyari ang insidente dakong 5:55 ng umaga sa GM Lodge sa Batangas Street kung saan umano'y pinagnakawan at tinakot ng suspect ang 41-anyos na Korean businessman. Sa isinagawang operasyon na kumpiska mula sa suspect ang isang Glock 22 Gen 5
0: caliber
2: 40 o pistol na may siyam na bala at isang hand granada. Na-recover din ang dalawang helmet, berdeng pantalon, puting jersey na sando at itim na jacket na pinaniniwala ang suot ng suspect na mangyari ang insidente. Bukod dito, nasamsam ang isang itim na NMAX V2 motorcycle na umano'y ginamit sa pagtakas. Natagpuan din sa compartment nito ang cellphone at bag ng biktima. Ayon sa ACPO, nahaharap ang suspect sa mga kasong kriminal kaugnay ng insidente. Muli naman tiniyak ng pulisya ang patuloy na pagsasagawa ng mga investigasyon at operasyon laban sa krimen upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga residente at bisita sa Angeles City.
0: The morning, round of headlines. Apat na individual ang inaresto matapos umanong magbenta ng produktong petrolyo nang walang kinikilalang otorisasyon mula sa Department of Energy or DOE sa isang gasolinahan yan sa San Roque, Magalang, Pampanga noong Oktubre a 9. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 879,000 halaga ng fuel o gasolina. Yan ay ayon sa Police Regional Office 3 or PRO 3. Isinagawa ng Regional Special Operation Group ng Regional Intelligence Division 3 Katuwang ang Magalang Municipal Police Station ang operasyon sa isang gasolinahan sa Ninoy Aquino Road mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Kabilang sa mga naaresto ang tatlong pump attendant at isang cashier na umano'y nagbebenta ng petrolyo ng walang kaukulang pahintulot mula sa DOE. Iniimbestigahan din ang may-ari ng establishmento na wala sa lugar ng isinagawa ang operasyon. Nakumpiska ng mga otoridad ang dalawang fuel dispenser na naglalaman ng kabuuang 10,000 litro ng produktong petrolyo na nagkakahalaga ng 879,000 pesos. Na-recover din sa sales invoice ang 1,000 na mark money na ginamit sa test buy at 25,507 na pinaniniwala ang kita mula sa pagbebenta ng gasolina. Nahaharap ang apat sa kasong paglabag sa batas pambansa. BLG 33 na inamyendahan ng Presidential Decree number 1865 kaugnay ng ipinagbabawal na gawain na may kinalaman sa produktong petrolyo. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez, bahagi ng operasyon ng patuloy na kampanya ng pulisya laban sa ilegal na gawaing pangkomersyo na maaaring magdulot ng panganib sa mga maliliit sa kaligtasan at sa kaligtasan ng publiko. Hinimok ng PRO 3 ang publiko na iulat ang pinakamalapit o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang bentahan ng langis at iba pang illegal na aktibidad.
2: Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibleng pagkakaiba sa pagitan ng 14 na ari-ari ang idineklara ni Vice President Sara Duterte.
0: 24, partner.
2: Sa kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mahigit 100 ari-ari ang pinaniniwala ang pag-aari ng pamilya Duterte. Inihayag ni NBI Director Melvin Matibag kahapon araw ng Lunes, October 12, na bahagi ng paunang imbestigasyon ng sinumpaang salaysay ni dating Police Rodolfo Gracioso Jr. na nagsabi na naghatid ng milyong-milyong pisong cash sa pamilya Duterte nung si Lord Alan Velasco pa ang speaker ng kamera. Ayon sa salaysay ni Gracioso, ginamit umano ang pera sa tinatawag na land banking o pagbili ng mga lupa at iba pang ari-arian. Sinusuri ngayon ng NBI kung may kaugnayan dito ang mga ari-ari ang posibleng pag-aari ng pamilya Duterte. Natukoy rin umano ng NBI sa pagsusuri ng mga dokumento at aerial surveillance na nagbago na ang kondisyon at halaga ng dalawang lupang nakatala sa SALEN ni Duterte bilang agricultural properties. Nakasaad sa deklarasyon ng halagang 437,000 at 453,000, ngunit tinatayang nasa 40 million hanggang 60 million ang halaga ng mga ito. Ayon kay Matibag, isusumite ng ahensya ang mga paunang natuklasan sa Office of the Ombudsman o Department of Justice para sa posibleng legal na aksyon. Samantala, iniulat ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheeses Cordero na umabot sa 424 million ang kabuuang perang pumasok at lumabas sa mga bank account ni na Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio mula 2022 hanggang 2025. Sa kanilang idineklaran na SALEN.
0: Mm-hmm. Yung... At yan po ang ulo na nagbabagang balita. Ako po si Mike Benjamin.
2: At ako naman si Ana Grace Mirada.
0: Nagbabalita para sa GV 99.1, GV Informed, GV Updated.

0: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB99.1, your good vibes.
1: Mami, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
5: Bala nga ba, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad kung obra o pamagaral.
6: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: It's 9:47 in the morning, good vibes. It's your boy DJ Benjamin. Ngayon nakatutok sa inyong number 1 good vibes station, GV 99.1, your good vibes. Oh, maraming maraming salamat po sa lahat na nakikinig ngayon, ka-vibes. Shoutouts muna tayo sa ating mga ka-vibes na bumabiyahe. Yung mga ka-vibes nating on the go. Ikaw man ay pasahero, pahinante, o driver. And shoutouts sa iyo, ka-vibes. And thank you very much for playing GV 99.1 while you guys are traveling. Mag-iingat po sa pagbiyahe, ha. Sa ating mga TNVS drivers at saka sa mga taxi drivers natin, happy happy listening sa kayo, Mamang Chuper. O na nagkatinginan sila nung nakasakay sa harapan kasi hindi pa nagbayad. Happy happy listening. Shoutouts din sa ating mga workforce, yung mga kay vibes natin nakikinig sa GV 99.1 sa tindahan, karinderya, grocery stores, sa kanilang mga opisina. Nakikinig ng GV 99.1 habang sila'y sumusubok kumita ng pera sa lapidatong. Shoutouts din sa ating mga Team Tambay and Team Bahay. Listening to GV 99.1 right now while they're doing their daily routine. Happy, happy listening, ka-vibes. If you have any music requests, greetings, or anything under the sun that you want to send over to me, well, you can send them over to these numbers, 0908-516-4466, or through our Facebook page, facebook.com/GV-991. Kasama ko ngayon si...
1: Ka-vibes LA!
0: Ka-vibes LA, pakipindot ngayon letter F. Ayan. Ayan. Tapos pindutin mo yung enter. Oo.
1: Okay. Pinutus.
0: Ayan ka vibes, ha? O, yan ang kaming dalawang ngayon na makikipagkulitan sa inyo. So kung meron kayong music request, greetings, or anything na gusto nyo pag-usapan, eh, padala nyo lamang po sa amin yan. Again, sa ating Facebook page at sa ating SMS lines. Yan. Today is the 13th day of October. The year is 2026. And on this day, October 13, 1939, opisyal na itinatag ang Quezon City sa ilalim ng Commonwealth Act 502 or 502. Ang orihinal na mungkahing pangalan, Balintawak City. O diba, chismis noon, historia ngayon, ka-vibes. Hindi lang basta pangalan ang naging papel ng lungsod na ito. Mula 1948 hanggang 1976, naging kabisera rin ito ng Pilipinas, o bago ibinalik sa Maynila. Pero ngayon, pag-uusapan natin habang lumalaki ang ating lungsod, o ang ating mga lungsod, talagang gumaganda ba ang buhay ng mga taong nakatira dito? Ayan po ang ating on this day for today. Balik tugtugan tayo, ka-vibes, ha? Siyempre, meron din tayong topic na bubuksan later on. Oh. Ito na nga, maraming nag-stress about this, yung El Nino yung nararanasan natin ngayon. Merong projection ang World Health Organization na sa duration daw ng El Nino, e 500,000 ang maaaring... pumanaw, yan, o maging casualties, no? Not just in the Philippines, ha, worldwide to ka-vibes, ano? Pero kasi pag-usapang El Nino, ang pinaka-apektado dyan, yung mga bansang surrounding the Pacific Ocean, yan. Ito naman yung panibagong hamon na naman na hinaharap ng Pilipinas. Pero dito, first time ka-vibes, ha, maraming beses na tayo nagkaroon ng El Nino at maraming beses na nating nalagpasan yan. Recap lang, ha, ayon sa PAGASA, malakas hanggang sa napakalakas or strong and up to extreme El Nino ang mararanasan ngayon na sa mga bansang nakapalibot sa Pacific Ocean, no? At posibleng umabot ang epekto nito hanggang sa susunod na taon. Ang tanong, kapag sinabing El Nino, ang ibig sabihin nito, hindi lang ito tungkol sa matinding init, ha? Yung posibilidad rin na magdulot ng kakulangan sa tubig at saka pinsala sa agrikultura ay tinitignan. Siyempre, a supply ng pagkain natin sa bansa, no? Pero hindi ito cause para mag-panic buying, ka-vibes, ha? Ito ang tanong natin, ilang beses na ba tayong tinamaan ng El Nino at ilang beses na ba tayong nabigyan ng babala? Ngayon, sa iyong palagay, ka-vibes, para sa ating survey says question, sa tingin mo ang bansang Pilipinas ba ay handa sa paparating na El Nino o epekto ng El Nino? Oo o hindi, at siyempre bigyan mo yan ng malaman na malaman na malaman na... Bakit? Parang di naman tayo, parang meron namang sense yung kwentuhan natin dito, hindi lang oo at saka hindi, ha? Oo, at saka para iwas tayo sa politics at mainit na yung ulo nyo, eh. Pati ako, inaaway nyo na, eh. Oh, balik dugdugan tayo ka vibes ha. Makikita sa atin ngayon si Ka Vibes Liza. Kung Ka Vibes LA sabi niya. Ha?
1: Kapo ako doon na.
0: Ha? Ka Vibes LA, DJ Liza na pala siya ngayon. So, kung meron kayong music request, greetings, so kung ano man gusto niyo ipadala sa amin, feel free to send them over to our numbers and our Facebook page. Ha? Babalik tugtugan tayo sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.1,
1: Your Good Vibes! Vibes.

0: like your beard.
1: That song was brought to you by EMAPTA Philippines in Clark. Apply now at careers.emapta.com.
2: It's 10:20 a.m.
3: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: Gutom ka na? Tara! Tapchilog! Sulit na silog with double egg, anli rice at anli soup. Tapchilog! Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin San Fernando at Miranda Street, Angeles City.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1. Or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991, and look for our pinned post.
12: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: We got the good vibes here at GV 99.1. You're still with Mika Vibes LA, and that has been Charlie XCX with 360.
1: You're with your boy DJ Benjamin. Welcome po sa programang Brunch Takes. 10:27 po ang oras na sa buong Pilipinas. Today we are talking about El Nino. We don't want to cause panic, ka Vibes LA. Dahil ang panic ang sumisira sa presyo ng bilihin sa utak ng mga ka-vibes natin. Yan yung nakaka-apekto sa atin. No? But still, we want to be prepared. No? So ano ba yung mga dapat natin gawin para sa paparating na El Nino? Pero bago ang lahat, basa tayo ng ating text messages from 6464.
0: May nag-text.
1: Wag na yun, sa kabila yun eh. Oh, kabilang stasyon yun.
0: Hindi ko nang akin nanto eh.
1: Go.
0: Okay. Good morning, DJ Bench. Pa-shoutout po sa tropang Limbonis crew, lalo na kay Don Robert Pascual. Pa-request po ng tropa, shock call. Salamat, DJ Bench. Salamat, silent listeners. TNVS, RL, mapangayi.
1: Mapangayi mo, ne.
0: Mapangayi.
1: Tropa by Shackle, got you lock and loaded dyan sa ating queue. Sama na natin sa ano natin yan, sa mga OPM requested music, ha? Oh, meron tayong message naman sa ating Facebook page. Gail Santos saying, hi, handa na DJ Benjamin para sa next year. May ticket na ako March, lilipad papunta US. Doon muna ako sa ate ko and para makasama din anak ko. Yan po ang paghahanda ko, DJ Benjamin. Yan daw ang paghahanda niya
0: sana
1: sa...
0: Sana all may ticket pa yun.
1: Sana all naman pa United States of A, diba? Kung hindi kaya sa Pilipinas, edi mag-abroad. Next message.
0: Good morning, DJ Benjamin. Pakiplay nyo naman po ang Miss Independent by Neo. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po.
1: Ayoko nga.
0: Ginan, payag ka.
1: Anong ulit music request?
0: Miss Independent by Neo.
1: Gusto ko yan, Miss Independent. Okay. Next message by Joel Conanan sa ating Facebook page.
0: Oo, DJ Benjamin, pati sari-sari store ko, handa na sa mga bibili ng bottled water, mga ganun na water. Wala pagtaas presyo, pero kung itaas ng suppliers, magtataas kahit magkano lang.
1: Mm-hmm. Oh, pero kung nakuha mo na ng mura, baka naman. Oh. Baka hoarding yung tawag dyan, Joel Conanan, yung bili mo ng mura, hintay mo magtaas, tapos benta mo ng taas presyo. Din. Huwag naman. Okay? Dapat chillax lang tayo. Nakabukas yung ating kwan ko. Ayan. Next message sa ating text line.
0: Good morning, DJ. Shoutout kay Ken Glass. Legit at pulido gumawa sa mga project. Pa-request naman po ng The Next Episode by Dr. Dre.
1: Uy. Sa ating R&B selection. Next episode. Tagal ko lang din narinig yan. Message pa. Meron pa ba tayo?
0: Meron pa tayo.
1: AJ Marlax sending us a message via Facebook. Sabi niya, wala pang paghahanda, DJ Benjamin.
0: Pero?
1: O dapat meron. Diba?
0: Padali. So,
1: ang sabi daw nila, kung mag-iipon ka raw ng tubig, though wala pang announcement ng PAGASA na tataas ang, makukulangan tayo ng supply ng tubig. Pero kung magtitipid ka daw ng tubig at magtatambak ka ngayon, might as well magtambak ka ng rainwater kasi it defeats the purpose kung itatambak mo yung tubig na galing din sa Nawasa. Unang-una, kasama sa metro ng tubig mo yan, ka-vibes, diba? Though meron tayong mga ibang ka-vibes na naiisip na magdatambak ng tubig sa Nawasa, walang magiging epekto yan, ka-vibes, dahil pasakit pa ang maidudulot niyan sa mga ka-vibes natin na gumagamit din, nagtitipid din ng tubig. Ano? So magtipid, kung gusto mo mag-imbak, mag-imbak ka, no? Rainwater, alternative source, wag naman galing sa Nawasa. Sabi niya, wala mong paghahanda, DJ Benjamin, pero inihahanda ko na pera ko kung sakaling mangyari. O siguro uwi ako sa maliit na bahay, kubo, sa baryo, sa parents ko, kahit papaano may sapat na tubig and mga gulay yan. Yan pala naisip ko, DJ Benjamin. No, there's no cause to panic. Oh. Pero there's nothing wrong din naman to be prepared. No? Feeling ko, over-preparation ni AJ. Nabalitaan mo na ba, DJ, ngayong palang mahal na drum? Oh. Grabe naman. Mga mapagsamantala rin eh. No? 2,280 yung plastic kulay drum, yung kulay blue, DJ. Kami nakabili kami ng mura pa daw. Yun, pero paano iba na walang pambili, walang trabaho? Ako, nakabili ako 2 years ago, 600.
0: Mataas yung demand kasi.
1: Oh, pag mataas ang demand, mataas ang cost, ang preso.
0: Mamahal.
1: Pag hindi kayang tapatan ng supply na meron tayo ang demand ng mga tao. Kasi nga,

0: Ito nga yung cause of panic. Oo. Yung mga tao, imbis na maghanda, nagpapanik sila, tapos they are buying more things that they can consume, nagtatambak ng tubig na galing sa nawasang, tuloy, tumataas ang bill sa tubig, tapos bumababa yung supply para sa ibang ka-vibes natin.
1: Yes.
0: Text message, meron ba tayo?
1: Good morning, sir and ma'am DJ. Hindi po handa ang government natin. Sad to say, reactive po tayo sa mga bagay na pwede mangyari. Mm-hmm. Proactive lang ang gobyerno sa Corraco. Hindi kami nagsabi niya na Transmetron, pa-request po ng mahal magmahal. Parang araw-araw ito na-request na.
0: Oh, hindi ko siya mahal pinli, lang ha. Hindi ko siya pinli eh, pero hindi ko siya pinli kahapon. Eh, play natin ngayon.
1: Mahal nga. Mahal
0: every
1: nga.
0: Time ang nandito ka, no?
1: Oo pag, nga, parang nare-request yung palagi ito pag nandito.
0: Oh, pinapatama sa'yo.
1: Uy!
0: Uy! 10:33 ang oras sa buong Pilipinas, sabi ng Lake Buckley. Handa na ba ako? Oo, sapat na ang perang meron ako, DJ. Oo, kaya nga tayo nag-iipon paminsan-minsan, di ba? Para sure ball lang na kung dalating yung mga gentong klaseng mga sakuna or... Ano bang tawag dito?
1: Natural disaster. Hindi disaster eh.
0: Natural calamities. Pwede ba?
1: Phenomenon.
0: Natural phenomenon. Yeah. Ang sabi niya, good morning sa inyo DJ Benjamin and Kavibes LA. Oh, palitan mo pa yung pangalan. Para sa akin, naghanda na ang Pilipinas sa El Nino. Oh, naghahanda pa lang. Pero unahin muna ng gobyerno yung kapakanan... Pero uunahin muna ng gobyerno ang kapakanan nila. Tapos kung kailan nagdurusa na sa hirap ang mga tao, tsaka pa lang sila kikilos kuno. Dahil magpupuntahan sa malalamig na bansa at centralized aircon mga bahay nila. At hindi sila apektado, unahin muna nila ang Corracot! Paplay naman po ng Kahel na Langit ni Maki. Yun yung sinasabi ni Charles Mitron na bakit parang reactive tayo, di ba? Eh, mas maganda sana prepared kaysa yung
1: panic.
0: Oo, pagtuyo na lahat ng gulay, wala nang supply, doon pa lang tayo kikilos. Oh. Sayang, oh. Gangsta Baby ni Hail Mary.
1: Gusto ko 'yan ng aga ng ano natin. Aga ng Hail Mary natin.
0: Ni Hail Mary, Gangsta Baby ni Hail Mary.
1: I have one more text message.
0: Shoutouts muna kay Dexter Diesta. Mensahe, meron ba tayo ka vibes LA?
1: Shoutout DJ Benjamin, kasama ko TNVS driver Pampanga, request po Makanano da Kaluguran by Chocolate Factory. Did I read that right?
0: Yes, very good. Oh. Bibigyan kita ng 8.5 out of 10 doon para para may room for improvement lang, diba? 10:35 ang oras na sa buong Pilipinas. Wala na tayong message, so meron
1: wala
0: pa.
1: Wala na.
0: Okay, those message coming ka vibes ha. Ikaw, paano ka ba naghahanda sa paparating na El Nino? Ito meron na akong kaunting tips ha. Unang-una, mag-ipon ng tubig. Pero wag natin kunin sa nawasa ka vibes because it will defeat the purpose of conserving water. Saan pa tayo pwede kumuha ng tubig? Pwede tayong magtambak ng tubig na panglaba, pangligo, panghugas, pang car wash sa tubig ulan. Hindi naman iinumin, 'di ba? Pero ang daming paraan ngayon para to filter rainwater make it useful. Sayang nga naman naghahanap ng tubig tapos ang dami ng ulan, 'di ba? Hindi natin na napakinabangan. No? Isa yun sa mga tips ko, ka-vibes. Ngayon, kung meron kang tip about sa paghahanda ng paparating na El Nino, baka pwede mo kaming i-text sa mga numbers namin.
1: Pwede nyo kaming i-text sa 0908-516-4466. Mag-message din kayo sa Facebook page namin na www.facebook.com/GV991. May TikTok din po kami, GV991FM at X and Instagram at GV991. We are also on Mixler Live at www.mixer.com/gv-991.
0: Okay, and I would like to promote our website gvradios.com kung gusto nyo makita kung gaano kagandang beauty queen ang katabi ko ngayon.
1: Ito yan.
0: Huwag yung lamang mo konting pa-humble man. Man hinambol yung sarili mo.
1: At bakit?
0: Ayan, napunta kayo sa gvradios.com. Meron kaming live streaming dyan. At pwede rin makinig ng live music. So, anytime, anywhere, kailangan mo lang ng internet connection, GV na kaagad. 10:35 ang oras na sa buong Pilipinas. This next song is requested by DJ Benjamin, the Chainsmoker. Sa kanilang Waiting Closer, playing here on your number one good vibe station, GV 99.1,
1: your good vibes.

0: Get ready for holiday cheers, for Christmas is better this year. This is GV99.1 wishing a better Christmas for everyone.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.

0: It's 11 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: all new
1: best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading ilumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad yung obra o pamagaral.
4: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: Hello?
7: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung video.
6: Bakit ko naman bubuksan ng gripo?
7: Lola, video po. Pindutin nyo lang yung icon sa camera.
6: Bacon? Sa lamesa? Walang bacon sa lamesa. Ano ka pang bata ka?
7: Icon sa camera. Lola naman eh.
6: Binibiro lang kita, apo. Hindi naman ako bingin, no? Eto na. Buksan ko na yung radyo.
7: Lola, video!
8: Medyo malayo man tayo sa kanila, ang diwa ng Pasko ay di mag-iiba.
9: This is GV99.1 para sa Paskong masaya.
10: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko!
12: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
15: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
16: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
17: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
18: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
19: Let's go, Lala!
18: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
19: Ruwa ka!
20: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unilab yan.
22: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
23: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
24: Huwag ka po maniwala dyan.
23: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
25: Your voice matters.
23: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
26: There's any objection?
23: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ng iyong mga opinion.
24: Oy, wait ha.
23: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
27: I have headache. I have body pain.
28: Pag two, pwedeng flu.
29: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
30: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
32: Pila

0: You're listening to your number one good vibe station, GV99.1. Kasama niyo pa din ako, si Ka Vibes LA, and that has been Shackle with Tropa.
1: It's your boy DJ Benjamin, and welcome po sa programa on Brunch 6! Sa Bakadiri! 11-11 ang alasan sa buong Pilipinas. Alam mo pa nung trend itong 11-11?
0: Sure.
1: Yung
0: Make-A-Wish.
1: Oo, Make-A-Wish sa 11-11. Pag tinamaan mo daw yan.
0: Hello, siya.
1: Anong mga madalas mong tinitweet? Tweet ang term, no? Hanggang ngayon ba tweet pa rin? Sorry.
0: Tweet pa din naman siya, pero I don't think it's as popular anymore. Ano na kasi uso ngayon? IG Notes.
1: Ah, oo.
0: IG Notes na uso ngayon.
1: Oh, so, wala na bang masyadong gumagamit ng ng X?
0: Wala na eh. Parang nakita ko. Kasi parang ano na lang siya. Hindi, wala na. Hindi na siya.
1: Oo nga. Alam mo, parang hiniram ko yung phone ng kaibigan ko one time. Tapos, tinry ko mag-scroll sa X. Tapos, hindi ako natuwa sa mga nakita ko.
0: Oo.
1: Parang kahit ano lang, pwede mong
0: talaga. Mali.
1: Unfiltered talaga eh. No?
0: Totoo. Pero ano na siya eh. Parang, hindi na siya ginagalaw asap. Di ba may ginawa nga din yung parang Instagram, yung threads ba yun if you're familiar?
1: Yeah, so, well, I'm not. I've been on social media break for almost 5 years now. So,
0: wow.
1: Congratulations, DJ Benjamin.
0: He's not like other girls. No?
1: Hindi ko ano ha. Baka iniisip ng mga kaibigan ko, hinahide na lang yung story niya. Wala nga ang post nga ni. Maling post ko yata, kasal ko pa.
0: Or din na uso, IG notes. IG notes.
1: And para sa mga genesis. Anyway, we're talking about El Nino yesterday. Ano ba yung mga preparation na dapat gawin? At handa ba nga ba talaga tayo sa paparating na epekto ng El Nino? Sabi ni pare kong Charles Mitron, sorry DJ ha, isa pang message. Sige, okay lang, wag mo nang ulitin ha. In the best preparation is now palang magtipid na tayo ng resources natin like money para may magamit tayo in case. Tama, tama naman. Sir DJ, pagtipid mo muna ako ng 1.5 please, siramin ko muna sa El Nino tank.
0: Ayun!
1: Yeah, Charles. Alam mo Charles, naniniwala ako na kayang-kaya mo yan. Alam kong meron kang enough resources right now. Kaya kung sakaling meron kang 1.5 dyan, pera mo muna kay DJ Benjamin. Balik ko rin sa katapusan ng mundo. Anyang Pascual, sending us a message.
0: Paano ang paghahanda sa El Nino? Yun nga sabi ng Pangulo, bumili ng balde. Pero ako, may nabili na akong drum and mga dilata and bigas. Bumili din ako lalagyan ng water, 160 isa. Bumili ako ng bago, 5 piraso. Concerned din ako sa iba na walang kakayahan, walang pambili. Yun sana tulungan ng administration at sana tumulong din yung puro kamot ang ulo, wala silang magawa mga ganun na sitwasyon. Dapat ipon din malinis na water para panligo sa pagluluto kasi tubog ulan, pwede sa buhos yan, sa banyo. Tsaka huwag na kayo umasa sa gobyerno, sa atin ang umasa sa gobyerno.
1: kagaya tax dyan, sila nababuhay. Anong evidence mo? Alam mo, innocent until proven guilty tayo ha.
0: Ikaw nagsabi niyan.
1: Ikaw nagsabi niyan ha. Pero kung sakaling nabigyan ka ng maleta, Onyeng, baka naman.
0: Baka naman.
1: Baka naman, pambili lang ng timba.
0: Sabay-sabay niyo kami bigyan ng 1.5 ni Charles Smith.
1: Isipin mo, no, from lakas ng ulan ng 2025 na binaha tayo, bigla na mga...
0: Tuyo naman bigla.
1: Oo, biglang tagtuyo naman.
0: Sobrang extremes na ng weather natin.
1: Oo nga. About, sorry, different person, different pronunciation. About a few decades or so, nagtitilt daw talaga ang position ng Earth. Mm-hmm. Sabi ng mga physicists at saka astrophysicists yan. So, meron talagang extreme cold at saka extreme dryness tayong nararanasan. Siguro ito na yung tilt ng ating mundo.
0: But it's very noticeable, no? The first few months. Never months na, pero init.
1: Oh,
0: milamba.
1: Oo. Sabi ko nga ako lang ba nakakapansin, but the days are getting shorter, the nights are getting longer. Dati alas 6 maliwanag pa, ngayon nako to pagdating ng 6:25, 6.
0: Pero ang init.
1: Pero ang init totoo. Mm-hmm. It's because of the hot weather and high humidity. Yung kakayahan nating magpawis ay nawawala dahil sa high humidity.
0: But the El Nino is expected to peak daw December 2026.
1: Ay, wey.
0: Yes.
1: Sinong site natin diyan?
0: Search mo na lang. Fake news peddler pala ako.
1: Oh, confirm natin yan mamaya. Oh. Pero kung December naman, grabe naman. Oh. Siguro matinding tagtuyot, pero wag naman sanang mainit. Oo, oh, kasi...
0: Paskong-paskong.
1: Oo, tapos ang iniisip ko pa, kung papasa to hanggang next year, ang susunod na weather na natin ay summer. So, grabe na naman.
0: We can't catch a break.
1: Oo nga naman, ano ba yan? Sobra-sobra ka na, 2026!
0: Advance na natin, no? Grabe ka na 2027.
1: Grabe ka na 2027. Grabe na ang pasakit mo. Anyways, magbabalik tugtugan tayo, Ka-Vibes. Ha? Mamaya merong isi-share si Ka-Vibes LA about sa mga bagay na tips o kung paano maghanda sa El Nino. Abangan niyo po yan, Ka-Vibes. 11, oh, parang ako lang yung alam, parang di mo alam na meron kang tips.
0: Oo nga, may tips pala ako.
1: Oh, balik tugtugan muna tayo, Ka-Vibes. S. Rembo Rock sa very makatotohanang real talk niya, mahal ang magmahal. Yan po yung napapakinggan sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1, your Good Vibes.

0: contest now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Abangan sina Bamboo, Ichiworms, and more on October 17 sa Royce Hotel and Casino Ballroom, Clark, Pampanga. Drink responsibly.
2: Gutom ka na? Tara! Tapchilog! Sulit na silog with double egg, anli rice, at anli soup. Tapchilog! Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin San Fernando, at Miranda Street, Angeles City.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, Amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Paghanda sa El Nino, ano ba yung dapat nating gawin? Ho? Ito ha, Kavibes magsishare si Kavibes LA ng kanyang mga tips ha.
1: Mga tips pala ako.
0: Oh, number two, meron ka. Ano gagawin?
1: Maghanda ng sapat na pagkain.
0: Bakit?
1: So, mag-stock tayo ng mga bigas, ganyan, mga delata, yung mga hindi madaling masira. Ayan. Kasi, inaasahan kasi na magkakaroon yung pinag-usapan natin kanina, di ba, DJ, na
0: baka.
1: Oh. Pag nag-panic buying na, kapag nag-start na tumaas yung demand, akit na naman yung presyo, ang hirap na naman bumili. Tsaka baka magkaroon na naman ng out of stocks.
0: Tama, tama.
1: Magkakulangan tayo, ganyan. So habang meron pa, stock up na, pero ano, mga ka-vibes, avoid panic buying naman.
0: Oh, wag naman yung overs. Ang gento daw, dapat laman ng ngayong supply. Meron ka daw dapat, pag gento mga emergency, meron kang pagkain na aabot ng dalawang linggo. So, everything beyond that, kalabisan na ka-vibes, no? So,
1: kasi mamaya, mag-stock kayo ng super dami, tapos masira lang.
0: Tama,
1: so, sayang.
0: Tama. Diba? We don't waste food. Kami sa bahay, we don't waste food.
1: Yes.
0: Pag may leftover kami, rin-ref namin yan, tapos itatambak namin ng dalawang linggo, diba? Bago namin itapon.
1: Tapos buy lang according to budget, no? Tsaka sa needs ng family. Mamaya, family of three lang kayo, tapos over naman sa gastos.
0: Pang Noche Buena ang binili mo.
1: Yeah. Oo, pang hanggang El Nino 2028 na pala. Huwag ganun. Okay, so be mindful din pag spending. Huwag tayong magpa-panic buying. And then number three, iwasan ng sobrang init.
0: Yun, komportabling damit. Yan.
1: Totoo. Nga, tsaka pag may unnecessary kayo nalakad, huwag nang lalabas. No?
0: Wala na siguro sa hours between 12 p.m. to 3 p.m.
1: May tanghaling tapat. Diyos ko, init-init.
0: Alam mo, na-appreciate ko yung nanay ko nung sinasabi niya, init-init, nandiyan ka sa labas. Ngayon ko na appreciate.
1: Signs of aging.
0: Sinasabi mo lang matanda ako kasi bata ka. Huwag kang mag-alala. Oh, wala nang isang dekadeng layo mo sa akin.
1: Galit siya.
0: Dandan San Pedro sabi niya, tayo po DJ Benjamin, handa na sa paparating na El Nino. Ang gobyerno, handa ba?
1: Bumili nga ni daw ng balde.
0: Bumili nga ni ng balde, sabi ng administrasyon. Hindi ko alam kung anong paghahanda ang ginagawa.
1: Bili ka na lang ng balde, Bes.
0: Wala pa akong nakikitang announcement kung ano yung mga paghahandang ginagawa.
1: Oo, actually. Pero I think big part din ng preparations natin, dapat nai-inform na yung mga tao. Kasi I think the panic comes from the people not being informed. Like, di natin alam yung gagawin.
0: Yes, so kudos sa pag-asa sa pagbibigay sa atin ng update, no? Slow motion ni Trey, yan ang request ni Z Miranda.
1: Sarap!
0: Sige, slow motion natin. Para kanina yung slow motion mo, ha, Z.
1: Ang halin tapat, best.
0: Meron kang gusto nga slow motion, ha? Mikael, pera talaga ang kailangan. Alam mo, totoo yan. Hindi naman sa money will solve all your problem. Pero, sure ball ako, maraming problema ang nasusolusyonan ng pera. Hindi lahat, no? Pero marami. Unang-una, healthcare, food security, di ba? At dapat isa yun sa mga ginagawa, inuuna ng gobyerno, feeling ko ngayon na, dapat food security talaga yung inaasikaso nila ngayon sa paghahanda ng
1: yun din kasi yung main fear ng mga tao. Magkaubusan tayo ng makakain, may inom.
0: Handa sila at may panic sa impeachment. Grabe. Alam nyo, hinihila nyo talaga si DJ Benjamin sa politika. No? Kasi day 30th niyata ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So si Mikael, ano yan eh, mahilig yan manood ng Senate Flicks. No? Kasi matinding subscription niya.
1: Grabe yan ah.
0: Yung subscription amount niya, lahat ng tax niya daw eh. No?
1: Patranscribe, guys.
0: Pa-share.
1: Oo. Pakainto na lang.
0: 11:31 ang oras na sa buong Pilipinas. Ka-vibes, ano ba yung mga paghahandang ginagamit mo? Cellphone ko yan.
1: Ay, dyan na.
0: Question lang, DJ Sir. Paano po mag-prepare ng di mag-cause ng panic? Gaya ng pagbabay ng timba. Pag tayo lahat sa Angeles bumili ng drum, baka maubos ang drum sa Pampanga. Hindi naman required, no, ka-vibes, kung gusto mo lang mag-ipon, no? Pero ang sinasabi kasi ng pag-asa at saka ng DENR is magtipid sa pagkonsumo. So, paano ba yung pagtitipid? Hindi ibig sabihin yan mag-imbak ka ng tubig galing nawasa. Kasi hindi naman pagtitipid yan, eh.
1: Yes.
0: Parang, kumbaga sa sahod, cash advance yan, eh.
1: Tsaka diba? Magiging stagnant water lang din.
0: So correct. Sakaya. Kung gusto mo mag-stagnant water, huwag na sa galing sa nawasa. Rainwater ka vibes. So, yan ang mainam para makapagtipid talaga tayo. Pangalawa, maging handa kung sakali mang magkaroon ng mga lockdown, ganyan, o yung pagtaas ng presyo ng bilihin, mainam na rin na may nakareserba tayong pagkain. Natatagal ng at least 2 linggo. Ano, yan. Yan yung mga paghahanda na dapat gawin. Pa-request daw siya ng In My Dreams. Sino kumanta ng In My Dreams?
1: Sino kumanta ng In My Dreams?
0: Yeah, yan ang pabati ni pa-shower out kay Dexter Dayrit at sa pamilya ko. Ayan. Kaya kay Dexter Dayrit at sa buong Dayrit family, shower out sa inyo! O ka-vibes, tuloy-tuloy ang good vibes, suktungan, good vibes, kwentuhan. Kung meron kang message na gusto niyo ipadala sa amin, pwede mo kami i-text sa 0908-516-4466 or chat mo kami sa Facebook page. Ang pinakamadaling paraan, ka-vibes, i-search mo lang ang GB991 sa inyong Facebook search bar. Makita niyo yung logo namin dilaw dyan. Tapos mag-send ka na ng mensahe katulad ni Jel Conanan.
1: Gusto na tipid, eh kayo mag-washing machine, practice na kayo laba, pagkaligo laban na damit, wag nang itambak. True, actually. Hand wash. Kailangan mo ba ng labandera, Mama G?
0: Ako kasi...
1: Willing.
0: Ang mahal-mahal ng invest ko sa automatic washing machine ko, hindi ko gagamitin. Pero ano daw sa daw sa ano sa tubig daw yan nga naman.
1: Pag ano, isang load no na maramihan.
0: Yun, pwede yun siguro. Pero... yung iwa-washing machine mo pa yung isang peraso.
1: Oo, Diyos mas ko ano po. Siya.
0: Magastos yun.
1: Magastos
0: no?
1: Talaga siya.
0: Kung gusto mo talaga at hindi naman hindi ka allergic sa sabon. Yan.
1: Hand wash.
0: Hand wash. Marami kasi nagbabakbak yung balay o balat pag...
1: pag nag-hand wash.
0: Tawa ka sa balay. Bakit? Pag nadapa ka ba, sasabihin mo, aray, masakay. Hinahanap mo yung pera mo. Andyan sa walay.
1: Paano siya, no?
0: Anyang basketball tipid tip. So, meron siyang entry sa ating pagtitipid, no?
1: Walang power mainit. Ayan na. Ate, parang di naman tipid tips yan.
0: Wala power mainit. Oo nga, no? E di, kung ayaw mong gumastos ng kuryente, e di mag-window shopping ka. Pero parang di tipid tips yun.
1: Oo, kasi parang pagpapasok ka ng mo, syempre, kakain ka. Ganyan.
0: Kung kaya mong labanan yung urge na tumingin lang talaga, and I doubt it. Pero if you can do it, Onyeng, saludo ako sa'yo. E di, ikaw nang magaling kasi. Pag...
1: eh, pinalis ng guard.
0: Oo, wala kang binibili dito.
1: Kulit naman. Ka.
0: Anyways, ka-vibes, balik tugtugan tayo ha. Kasama niyo pa rin si...
1: ka-vibes, LA!
0: With your boy DJ Benjamin, ang pinakagwapong Pokemon kayo po yung nakikinig sa GB 99.1.
1: Your good vibes!

0: We got the good vibes and the good music here. GV 99.1. It's your boy DJ Benjamin. And on the background, we have Jason Derulo. Sana ang Waiting Trumpets playing here at GV 99.1. Kasama ko pa rin si...
1: Ka Vibes LA.
0: Mm-hmm. And today we're talking about preparations para paparating na impact ng El Nino. Don't get us wrong, Ka Vibes, ha. El Nino is El Nino already started and andito na tayo sa phase ng El Nino, no. But the worst of it is yet to seen. To be seen, no, hindi ba? Hindi pa tayo, wala pa tayo sa taguktok ng El Nino. So better be prepared, 'di ba? Kaysa maghabol pag yung nga sabi ni Ka Vibes Charles Mitron, kaysa reactive tayo, dapat proactive, no. So, bukod sa pagtitibig ng tubig, pagsusuot ng maayos ng damit, iwas sa init.
1: Imbak ng food.
0: Imbak ng food. Ano pa, mag-ipon ng tubig. O, pag-ipon ng tubig, ha, wag galing sa nawasa para hindi irony, hindi kabalintunaan ang mangyari. Kasi hindi pagtitipid yan, Ka-Vibes. O, unnecessary pagtatambak ng tubig yan. No? Sabi ni Bien, ako sanay ala aircon kang lugar, may dakal halaman, saka... Sando ko mo mahangin kay ni Barrio Ken Kamu Duyan, mi patudtud ka. O sana lahat. Alam mo, yung mga kamag-anak ko sa Florida Blanca, shoutouts nga pala dyan sa resettlement. Tungkol family, Ramos family at saka Muli family. O naisegue ko pa ha. Pagdating ng tanghali, lahat kami nasa labas din ng bahay sa ilalim ng puno. Yan, may papag kami dyan.
1: Presko, no?
0: Presko kasi. Oh. At saka dun kasi sa amin, ano eh, hindi masyadong uso yung kisame. Oh. Diretso yero tapos so para kang nasa oven, no? pag tanghaling tapat. No? No, magandang ano yan, magandang tips yan na Ben Carlos. Oh. Duyan-duyan, sando-sando yan para presko. Si Miranda, sabi niya,
1: bigla may paramdamit ang ex ko. I miss na. Miss na ka, no? Ita, slow motion! Malupit na gagawan ko kaya. O ita, lalandi na ako na naman, DJ Benjo. Uy!
0: Narinig niya yung slow motion mo.
1: Pakulutang huling tapon.
0: Oo nga. Oo. Eh, sumasabay din to sa init ng panahon. Eh.
1: Lagkit niyan, best!
0: AJ Marlaxa, sending us a message via Facebook as well. May nabasa nga ako ang tanong.
1: Ano ang tanong?
0: Ano ang tanong, AJ Marlaxa? Kaya naman yun today. Oh. Yan. Sabi niya, ang tanong, no Bam Aquino, sabi. Ko nga, bakit nagtatanong eh sila yung nakaupo? Send Bam on the threat of super, dapat handa at may malinaw ng plano ang gobyerno. I agree, no? Na as early as now, kasi we are experiencing it already, eh hintayin pa ba natin maramdaman yung the worst of it?
1: Bakit ngayon lang tayo nagpaplano?
0: Correct. Yeah. Then San Pedro, ano sabi niya? Kasing init na paparating na problema ang katawan mo, DJ Benjamin.
1: Ay.
0: Dahil po ang pangalang DJ Benjamin ay hinubog sa aking katawan. Paparating na problema ng Pilipinas, drug sikat tayo, baha, flood control, ghost project, sikat tayo. Ngayon paparating na taginit, solusyon, bili ka ng balde. Di ba walang magandang solusyon? Ganyan naman yung administrasyon. Sa totoo lang po, kung sa bagay hindi lang Pinasang magulo sa Paris, puro gulo din. Well, parang unfair naman sa Paris kung ikukumpara mo ang Pilipinas about development. No? Third world country tayo. No? Tapos gusto nyong maging developed country, tapos ugaling third world pa rin. No, then, no, sabi nila, hindi, paano tayo makakaahon kung ugaling third world? Unang-una, magsuot ka ng t-shirt, no? Kasi sa Paris, walang nakatopless dyan. Pangalawa, wag kang umihi sa pader. No? Para... Pero nakikita ko yung point ni Denden said Pedro.
1: Yeah.
0: Sabi niya, sa Canada bagsak din trabaho mga ibang business sarado. Ayun, sa kaibigan ko nasa Canada lalo na si Trump ang presidente. Share ko lang po ako kaya saan ako makakapagtrabaho after 2 years. Si Trump ay presidente ng United States, ha?
1: Yes.
0: At ang Canada ay hindi state ng US. So, bansa yan. Meron silang prime minister. Oh. Medyo nga hindi magkasundo yung dalawang bansa ngayon.
1: Actually.
0: Eh. Kasi hindi okay yung... Dapat pagka ganyan, no, ano eh, hiwalay eh, yung mga mamamayan sa desisyon ng mga leaders, di ba? For example, hindi maayos ng relasyon ng Pilipinas, ng pamunuan ng Pilipinas, administrasyon ng Pilipinas, at administrasyon ng China, o dapat eh, labas kami dyan, no? Kayo lang nag-aaway, kasama pa kami.
1: Oh, kasi demokratik tayo.
0: Yun nga eh, parang sisi ng sisi sa gobyerno. Totoo naman na nakaka-bad trip dahil pinagbubulsa yung pera natin ng mga yan. Pero wag po natin kalimutan, we are a democratic country at tayo po, no?
1: Ayaw mo ang desisyon.
0: Ang nag-upo sa kanila. Meron mga magsasabi na hindi naman yan yung binoto ko eh. Democratic nga ni. Oo, hindi na nanalo dito yung pinakamagaling, pinakamabait, pinakamalinis o pinakawalang alam. Ang nananalo dito yung pinakasikat at pinakagusto ng tao. At apparently tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa drama. Baka asar, no, na parang history repeats itself. Na palagi na lang tayong baon sa pangungurakot. Nakakaasar. Itong flood control na to, parang pinagmukha niyang baray, pork barrel scam ni Napolis, no, ni na millions lang, parang barya. O
1: wala
0: ito,
1: pa yan.
0: 900 billion ang hinahanap na pera.
1: Ano lang pala, appetizer.
0: Mm. Oh, ayan ha, i-closing natin ko, meron ka bang mga additional tips? Mm.
1: Wala naman.
0: Salamat.
1: Wala na akong tips. Salamat. Nabigay ko ni. Kaya na lang mag-search.
0: Kayo na, ikaw naman, bati na lang, o oh, yan.
1: Pero ayun, ano lang, siguro yung pinaka-tip ko lang, guys, huwag kayong mag, ano, huwag mag-panic. Siguro. Kasi that's the root of all evil. Hindi.
0: Pera.
1: Hindi, kasi...
0: Parang gets,
1: oo. Oo, kasi doon nanggagaling yung ano natin eh, anong tawag dito, yung unnecessary na anxiety, ganyan. Kasi guys, we're not preparing for an apocalypse, ha?
0: Yes. Napakagandang point.
1: This too shall pass, no?
0: Oo. Walang magiging zombie sa atin.
1: Oo, guys, kalmahan. Kakanod nyo na AI.
0: Walang pandemic na darating. At ang pinaka-importante siguro ako ang isi-share kong tip, piliin po natin na mabuti ang sources ng ating information. Ano?
1: Yes.
0: Maghintay po tayo sa mga official na anunsyo ng mga sangay ng gobyerno, DNR, Pag-asa, tapos sa mga trusted na news outlet.
1: And like our official Facebook page.
0: Yan, no. Punta ho kayo sa aming official Facebook page. Diyan, sigurado ang balita, kumpirmado ka, vibes.
1: Totoo yan.
0: Hindi namin binunot sa kung saan-saan lang, ha. Oh, magpapaalam na po kami, ka-vibes. O, ka-vibes Liza, final message.
1: Sino na naman si Lois? Nakakatampo!
0: Ka-vibes LA.
1: Ayun, kanina ko si Liza, tapos kanina ko si Alice.
0: Oo nga eh, tapos naging Arnie ka pa. Diba?
1: Oo, dami lahat kong, na. Dami nangyari. No?
0: Sorry na nga ni. Oh, sorry nga nga. Ka-vibes LA. Ain't in LA.
1: Final answer.
0: Final answer po. Oh, lock in. Lock in ko na yan. Ka-vibes LA.
1: Ka-vibes LA.
0: Bati.
1: Wala lang. Ano, shoutout sa thesis mates ko. Graduate na tayo.
0: Ay, congratulations ha.
1: Thank you po.
0: Oh, parang palabas ka na sa the worst of it. Oh. Yung pinakamabigat na panahon sa pag-aaral.
1: Hire me.
0: Ayan. Pa-ending na. Oh, naman. Kumbaga, sa graduating. Graduating ka na lang. Ah!
1: Funny siya, no?
0: Kachichi. Ang papalo na rin si DJ Benjamin, ka-vibes. I hope you guys enjoyed the program. Thank you very much, ka-vibes LA. Nag-enjoy ako
1: ng
0: solid.
1: Thank you.
0: And I'll see you tomorrow, guys. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station dito yan sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.1.
1: Your good vibes.
0: Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 12 p.m.
3: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: Hey, ka-vibes. Always remember, blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
5: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
10: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GB99.1.
12: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
13: Happy 42 Together Years!
12: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
13: GB99.1.
12: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
13: This is your number one good vibe station, GB99.1.
3: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: I should

todo pala ang ating effects na volume today. And we are making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibe, spice, and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ niya nice na nice. Pero lagi may pabao na spice today. It's gonna make it that much better when we can say goodnight today. At bakit maraming trending Tuesday na spice, no? Bakit mas dumadami lang ang trending Tuesday na spice? Kamusta naman yung mga umiyak dyan? Yan. Umiyak ba dahil paldo or dahil paldon't? Tuesday, paldo or paldon't? Sa napakadaming commentaries, no, about mga congressmen or women na umiiyak. Siguro to sum it up, mag-cite na lang tayo ng isa. Masyado kasi mahaba eh. Hindi lang naman yan yung ating topic today. The way congressmen cried and celebrated the approval of the 7.2 trillion pesos 2027 national budget is the same way workers react when they receive their bonuses. The difference? One is earned through hard work, while the other might end up being stolen. This is from Gian Carl Ronces Valles. Sa dami-dami ng mga comments, ha? Isa lang yan. See, I think that's what many of us are worried about. Di naman natin sinasabi, ay, nanakawin na naman ito. Kasi we've got like trillions still unaccounted for, di ba? Hindi pa nasasoli yun. So this is what we're worried about now. And we're wondering, hinahanap natin, no, kung bakit ba binablock or nasa na, no, yung accountability, yung transparency, yung ano yung plano na papakita namin isa-isa ang mga ito. Well, meron naman tayong, ano, no, reassurance from one of our senators. Hopefully, no? Kasi ang dami din dyan, mga ano nangyari. Diba? Ang dami ding mga lumusot dyan na kung ano-ano dyan sa Senado din, no? Hindi lang naman sa Kongreso. But that won't be our topic today. That won't be our main topic. Kumbaga, kinoconnect ko lang kasi minsan ang hirap hindi maging spicy eh. Pag ganyan, no? Ikaw, saan ka maiiyak sa tuwa kung mapunta dito ang buwis ng tao? Mapunta dito yung budget, matutuwa ka, iiyak ka sa tuwa. Halimbawa, classrooms, no? Na marami mga classrooms, yung mga ghost classrooms na hindi na-build before. Dahil nga sa bulsa napunta, ganun. Eh, ma-build na yan, maiiyak ka sa tuwa. O, isa lang yan, isa lang reason yan. So, ano yun, no? Na trending Tuesday, na iyak-iyak ang peg, no? Paldo or paldong. Ano ang magpapa iyak sa'yo sa tuwa today? Siguro sa 100,000 pesos, may iyak na rin ako sa tuwa, ha? Lalo na kung nabusog ka pa. And you can win that just by going to any branch of Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos. So you can win as much as 100,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes. Dahil kailangan nandun ka personally to fill up your raffle coupon, to collect your stamps. And you can follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for the full mechanics. Maganda ang topic ni DJ Benjamin, DJ Benjamin kahapon, all about preparing for the Super El Nino. So, how are you preparing? Handa na ba yung inyong mga balde para kumolekta ng mga luha, ng mga tubig ulan? And to be fair, ah, ang payo ng ating Pangulo na mag-imbak ng tubig ulan ay may practical at agham na batayan. So I think marami lang talagang bashers kasi nga,
nandito eh, nandito pa yung ating pending na napakalaking corruption issue na hindi pa talaga nare-resolve, di ba? Which has been going on for years naman. Ito lang huli ng mga 2025, grabe na talaga. No, yung levels ng mga ninanako na feeling, baka feeling nyo, no? Ako feeling ko parang it has affected the economy. I share the source with you that it has affected the economy. And imagine if hindi na expose yan. Nagano na kalaki, baka mabankrupt na yung Pilipinas. So wag naman, di ba? Pero itong latest na payo na pag-iimbak ng tubig ulan, to be fair, ay may praktikal at agham na batayan ito. Ngunit may panganib din at limitasyon. So i-share natin yan with you a little bit later. Isa na sa mga example ng panganib ba? Yung isang rason kung bakit hindi ako nag-iiwan ng balde ng tubig dun sa aming CR dito. Oo, pangit lugan ng lamok. It's a dengue hazard. I have so many friends already who's had dengue kahit mainit-init, no? Ang mga bukas na balde o timba na may nakaimbak na tubig ang pangunahing pinag mumula, no, ng mga lamok na nagdadala ng dengue at Zika virus. Pero pwedeng magamit kasi ang iniipon nating tubig ulan sa mga pangbahay na gamit. Tulad ng paglilinis ng bahay, paghuhugas ng sasakyan, pagdidilig ng mga halaman. Ay, before I forget ha, dahil ang dami natin pag-uusapan today. Shout out sa ating Angeles City Taekwondo family. No, Angeles City Taekwondo School family, lagi silang tuned in. No, yung mga students natin na magko-compete pala sa Nueva Ecija. And our students from Angeles and Magalang, 71 students. Uy, good luck sa inyo. Naway marami uling medalyang iuwi para sa atin dito sa Angeles City at Pampanga. And thank you for always keeping us in the background, no? Sina Coach Jojit, sina Coach Chell, ayan, at ang lahat ng ating mga parents. Also, we've got some great news. We will have some special guests today. Isa na namang ating aabangan. So, na-mention ko na, no? Ano ang magpapaiyak sa'yo sa tuwa kapag dito napunta yung budget or anything na lang na mapanalunan mo or mangyari sa buhay mo? At dahil karamihan sa atin or kadalasan sa atin ay nagdi-DIY ngayon, kumbaga sariling sikap, kailangan sariling sikap sa panahong ito, di ba? Kung ikaw ay magkaka-charity concert, di ba? Nagpa-fundraising tayo to raise funds for an important cause. Ano yung pag-iipunan mo? Maganda yata yung tree planting kasi isa ring payo ng ating Pangulo maging plantito uli. Diba, ibalik natin yung mga green spaces natin, yung green revolution natin sa kakaputo natin mga puno. Ngayon may super El Nino, miss na naman natin ang mga puno. So ano mga yan at abangan ang mga yan dito lamang sa ating number one good vibe station. Ang number one good vibe station na umuulan ng good vibes, walang iba kundi GV 99.1.

At pwede nang mangarap ng Chico dito sa GV 99.1. Na nandito na yung Chico. Hindi, pinasingit ko na at pinaalam kay DJ Benjamin, no, yung a couple of our songs since we're talking about prutas. Diba? Isa sa mga light topics natin today ay prutas. Diba? Ilan nga ba ang pwedeng kainin na lansone sa kalaok sa 2 kilo? Lalo na pag binigay lang. Diba? Well, pwede naman pala yung hanggang 10 to 15. Kung ako yung bibili, 10 to 15 lang talaga. Diba? Pero kung binigay kasi akala ko 2 kilo, pwede. At doon naman sa Chico, 1 hanggang 2 pwede na. Although hindi naman ako masyado sa Chico, more of doon sa lansones tayo. Pag, lalo na pag duko. Pero tanongin na lang natin si DJ Dada bukas. Diba? All about health ang kanyang programa every Wednesday. No? Nandyan siya ng Wednesday and Friday, 6 to 9pm. Dito lamang sa ating number 1 Good Vibe Station, GV 99.1. Maraming salamat po uli kay Ma'am Heidi Chotwico ng Divina Gracia Charity Association for joining us a while ago. And more to come from them, no? So wag nating kalimutan i-mark ang date at i-reserve na yung ticket natin sa mayo sumunod concert. The Boyfriends Live sa Angeles City, December 19, 2026 sa Grand Palacio Royal. Panoorin niyo yung replay ng ating Facebook Live. If in case na-miss nyo lang, no, i-share natin itong live natin maya-maya para marami ang makaalam habang maaga-aga pa at habang hindi pa nauubusan ng tickets. At since kailangan din natin i-limit ang ating Chico, ating lansones, huwag na rin natin kalimutang mag-uwi or magpasalubong ng ating paboritong delish cheese dough. Dahil maagang pamaskong hatid. They have a 6-stamp your way to the cash grand prize. Mag-takeout sa paborito mong branch ng delish cheese dough pizza of any flavor topped with extra mozzarella. Collect your stamps for a chance to win 100,000 pesos in cash and tons of consolation prizes. Promo runs until October 31, kaya i-follow ang delish cheese dough pizza on Facebook for the full mechanics. Shoutouts kay Gretchen Bordillo sa mga ka-vibes natin from Porac, Pampanga. Sana narinig mo yung kanta mo kanina. Alfie Balaja, what is up to Oriel Joseph Santos Roque. To Mia Makabale, mga ka-vibes natin from Mabalacat. To our Healthy Meal Gourmet family. Yung sa Mabalacat, laging nakatutok din sa atin, no? Pati yung sa Bulacan ng Tarlac. To Sir Adrian, Sir Bench. Ayan. Happy listening sa inyo. To Michael Garcia, good afternoon DJ Nice. Hi to my wifey Beth Garcia and shoutouts to the Saldana fam of San Isidro and the Garcia fam of Santa Rosa, Nueva Ecija. Speaking of Nueva Ecija, si Coach Jojit Paldilla, though here na siya in Angeles City, madalas siya dyan. So shoutouts din kay Coach Chell. Rosie, Lusong Tulabing. And to Catherine Santos, Pia Monica, such a wonderful initiative daw ng Gracia Charity Association. No? That's Divina Gracia Charity Association. Hanapin natin yung page nila. And it's such a meaningful cause. Wishing you and the whole team a successful concert. At sa mga nag-message naman sa ating Facebook page, GV99.1, we've got Dexter Diestang nag-request ng mga R&B vibes natin, no? Tulad ng Chris Brown na With You. Nandito rin si Beth Garcia, happy, happy anniversary! Sa ating lovebirds na ka-vibes, mga ka-vibes na lovebirds, happy 28th anniversary, no? Sa inyo ni Michael. Ang sabi naman ni Mikhail, maiiyak ako kung tuluyan na nga matugis ang korupsyon sa Pilipinas for the first time in history. Diba? Kaya nga, kung walang korap ay walang mahirap. Happy Tuesday din sa iyo, Kat, Dexter, ayan. And to Jel, basta ako tuloy-tuloy lang lumalaban sa negosyo.
So, saludo tayo sa mga nagne-negosyo at lumalaban magnegosyo dito sa Pilipinas at lumalaban na patuloy mag-provide ng trabaho sa maraming mga Pilipino. Pero sana naman gamitin daw ang tax sa tama. Onyeng, di ako iyak na tawa ko kapag nawala na ang mga lahat ng magnanakaw.

Si Kiel naman, hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa sa taas ng presyo ng mga bilihin. Uy, may konting pa-rollback naman yung diesel today. Like around 3 pesos, if I'm not mistaken. At bukas pa tayo mag-share ng iba pa nating mga paghahanda sa El Nino. No, dahil tuloy-tuloy pa rin na ang pag-share natin dyan. Nang sa ganun, tayo ay prepared, tayo ay naka-preparation mode at hindi tayo naka-panic mode. And I'll be leaving you with a nice eye-opener today. It's a nice to know for today. Meron tayong konting nice trivia for today. Alam nyo ba ka-vibes na biological na dahilan kung bakit umiiyak ang buwaya? As in, the reptile. Sa reptile, diba? Ano ba yan? Napurol na yung ating mga high school at college na napag-aralan, no? Sa biology. Or kung saan man. Kapag kumakain ng buwaya o matagal nang nasa labas ng tubig, sumisikip kasi ang sinus at nagigipit ang glandula sa mata. Dahilan upang lumabas ang likido na parang luha. Pero bakit ginagamit siya sa metaphor? Ginagamit siya sa isang nobela? Ginagamit siya sa isang ngayon sikat na kanta? Siguro hindi lang pumalda yung kanta kasi mainit eh. Eh, madali pa mo tayo makalimot. Baka isa ring rason yan kung ba't di mawawala o hindi mawala-wala ang kurakot. Kasi madali tayo makalimot, di ba? Mainit eh, di ba? Yan. So dahil dito, nagmumukhang umiiyak ang buwaya habang ginagawang isang marahas na bagay tulad ng paglamo ng kanyang huli. Yan ang naging simbolo ng mapagpanggap na awa o hipokrisya. Kaya mag-ipon na tayo ng tubig, mag-ipon at mag-ipon na tayo ng ulan. Pero ang delikadong ipunin natin ng ipunin, lalo na para sa mga susunod na henerasyon kasi ang tagal na nating iniipon ang luha ng buwaya. Kaya huwag magpalinlang sa buwayang lumuluha ng pakikipagsimpatya at pakikiramay sa sitwasyon nating paghihirap o kung ano mang krisis na nararanasan na hindi naman nila nararanasan. Gayong ang kanyang nahuli at nauto ay kinakain na palang. Huwag tayong magpapalinlang dun sa parang sila'y nakikiramay. Ganyang kanilang huli at nauto ay kinakain na palang buhay. Here's KZ Tandingan and Glock 9 with Luha ng Buhaya. This has been DJ Nice and DJ Yung Spice na Spice. Dito lamang sa GV 99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Gutom ka na? Tara! Tapchilog! Sulit na silog with double egg, only rice at only soup. Tapchilog! Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin San Fernando at Miranda Street, Angeles City.
10: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pakanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
8: Kavibes, advertise.
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw! Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito, walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare!
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
12: Mami, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Home.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang, ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ko?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yun.
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
11: titikman ninyo ang batas ng isang api!
8: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
12: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Galark sa programang Good Vibes Connection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman po ang inyong Tuesday? Sana eh medyo okay na okay kayo ngayon dahil kakasimula pa lang po ang week natin. Konting tiis, konting ano na lang. Naku po, party-party na naman tayo next week. Ay ako, kayo excited sa Saturday, Sunday next week dahil meron po tayong event dito sa Balibago. Ang Tiktigan Terakan King Dalan, October 23 and 24 na po yan. Kaya kung kayo po ay gusto nyo makita ang mga ganap doon, bumili na kayo ng ticket for only 250. May kasama na po yan ng one drink. Sulit na yan. Puntahan nyo na. Makisaya na kayo sa amin at makikita nyo ang ating mga naka-line up dyan. Oo, bisitahin nyo lang po ang Tiktigan Terakan King Dalan Facebook page. Makasama nyo po kami dyan. Vibes, ulitin ko, 23 and 24 na po yan next week. Kaya kung kayo ay medyo may nararamdaman ngayon, eto na, it's time. Baka dun kayo makahanap ng forever ninyo. Nako, sinasabi ko na lang. Baka yun na yung tawag dito, yung organic encounter na sinasabi nila.

guys, kung meron po kayong mga song request, greetings at mansory ninyo, anniversary, birthday or any occasion, just send yun na yan sa 0908-516-4466. At kung kayo hindi pa rin nakalike and follow sa aming mga social media accounts, napapano kayo? De joke lang. Sa Facebook, TikTok, X, and Instagram, just simply search GP99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GP99.1. At naka-live din po tayo sa ating official website. I-search nyo lang gvradios.com at i-click nyo lang ang GV99.1 at mapakikita nyo na po kami doon. Live na live yan, ha. At live na live din po tayo mapapakinggan dyan. Wag na kayong magpahuli pa. Wow, talaga naman. Yo, nagre-react sa sarili. Anyway, mga kabais, ulitin ko ating mga numbers para sa inyong mga song request. Greetings sa 0908-516-4466. O, kamusta naman kayo, mga kabibes? Kamusta naman po ang inyong mga nararamdaman? Masaya ba kayo ngayong gabi? Masaya ba kayo na may kasama? Masaya ba ang inyong natapos? Yung mga iba, natapos na yung araw ng Tuesday nila, eh. Tapos na yung work, tapos na yung school. Yung mga pasimula pa lang, ha? Okay pa ba kayo? Okay pa ba? Kaya pa ba ang puyat? Kaya pa ba pumasok? Iba napipilitan lang kasi requirements para po pumasok, para sumahod. Eh, wala tayong magagawa. Napili natin yan. Pero konting tiis. Di ba magta-13-month pay na? Huwag kayo magre-resign. Para sa mga hindi pa kumakain ng hapunan dahil naghihintay ng message bago kumain, ako na magsasabi sa inyo, kumain ka na. Huwag mo na siya hintayin. Kung nagugutom ka, kumain ka na. Pagka nang umasa na may magte-text pa sa'yo na kumain ka na, ako na magsasabi. Diba? Para at least makakain ka na. Huwag mo pababayaan yung sarili mo. Meron naman talagang may mga tao talagang kakalimutan ka. May mga tao talagang wala lang. Dadaan lang sa buhay mo. Ganon talaga ang buhay. Ganon talaga ang pinasok natin. Kaya naman ako'y magbabalik maya-maya. And let's play the song. Kaya ito si David Archuleta, yung ano niya, A Little Not or A Little Too Not Over You. Gusto ko rin tong kantang to, eh. Playlist ko talaga to, eh. Bagay ngayong gabi. Ano kaya ang chill music natin ngayong gabi, no? Ito na lang, may nakita na ako. Sana ma-enjoy ninyo. Eh, ganun naman, eh. Let's play the song Just So You Know by Jesse McCartney. And once again, my name is DJ Glark. Sa programang Good Vibes Collection, only here on GV 99.1, your Good Vibes. Yeah.

Happy Tuesday sa'yo, DJ Clark. Pakiplay naman ng Brown Eyes by Destiny's Child. Thank you, ingat, and God bless. And galing naman kay Ma'am Aida Carano. Gandang gabi, The Energetic Voice. Wow, sarap naman nung message na yon. Salamat po kayo din. Kumain na rin. Ay, maraming salamat. Kaya kayo, mga ka-vibes, kumain na kayo. Kasi it is now 7:51 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Oo, nako, wag niyo i-skip yung inyong dinner. Kung kayo ay nagda-diet, okay lang. Pero kung kayo ay may mga pinagdadaanan at walang ganang kumain, pilitin niyo pong kumain. Huwag niyong papabayaan ang inyong sarili. Oh, ako na lang po ang magpapaalala sa inyo na kumain na kayo. At galing naman sa aking friend, sabi niya, di ka na naman matutulog, TTK, di na naman, oo nga eh. Oh, shoutout sa'yo, Angel Odiver. Happy listening po. At sana naman ang biyahe natin ngayong gabi. Oh, shoutout sa'yo. At ang itatanong ko sa inyo ngayong gabi, mga ka-vibes, may karapatan ka bang sabihin ng lahat ng iniisip mo basta totoo? Ulitin ko, mga ka-vibes, may karapatan ka bang sabihin ang lahat ng nasa isip mo basta totoo?

0: said I'm feeling it.
1: Eh, mga kapis, pwede nyo pong i-send dyan sa 0908-516-4466. Ulitin ko ang topic natin ngayong gabi. May karapatan ka bang sabihin ng lahat ng iniisip mo basta totoo? Yan yung tinatawag na prangka lang o talagang wala kang respeto. May mga kilala tayong mga taong kapag sinabing masakit, ang laging dahilan, prangka lang talaga ako, ayoko sa plastic. Mga lagi natin naririnig yan eh. At coming sa akin talaga, no? Yung tibong sasabihin niya ang pangit ng suot mo. Tapos kapag nagtampo ka, sasabihin, ano ba? Nagsabi lang naman ako ng totoo. O kaya yung kaibigan mong pupunahin ang lahat or pupunahin ka sa harapan ng maraming tao, pero kapag nasaktan ka, ikaw pa yung sasabihan na masyado kang sensitive. Mga kabais, kailangan ba talagang manakit para lang maging honest? O, ulitin ko ang topic natin ngayong gabi. May karapatan ka bang sabihin na ang lahat ng nasa isip mo basta totoo ka? Ayan ha, mapapaisip nga tayo. May mga kanya-kanya tayong anong tawag doon? Personality eh. Yung iba prangka, yung iba tinatago lang, yung iba ayaw talaga makasakit ng damdamin. Kaya ulitin ka ating mga number sa 0908-516-4466.

0: And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Lars sa programang Good Vibes Connection. Ayun mga vibes, balikan po natin ang topic natin ngayong gabi. May karapatan ka bang magsabihin ang lahat ng nasa isip mo? Basta, totoo. Ayan, pwede nyo po akong i-text sa 0908-516-4466. Pero bago ang lahat. Pero basahin ko muna yung mga text messages tungkol sa ating topic ngayong gabi.
1: Sabay!
0: Ito, galing kay 8351. Karapatan mong magsabi. But defend upon the situation. Kung may nasaktan ka, think about it first. Think before you speak po. Galing kay 8351.

0: At ito naman galing kay 9874. Good evening po, DJ Clark.
1: Ay,
0: may gusto lang din akong i-share tungkol sa isang taong naging malapit sa akin. Dati may best friend ako na sobrang prangka kapag may ayaw siya sa akin, sasabihin niya agad. Kapag may mali, pag may mali ako, pupunahin niya agad. Noong una, na-appreciate ko pa kasi iniisip ko at least honest siya. Pero habang tumatagal eh, napapansin ko
1: aking kamay kahit pasmado.
0: Napansin kong halos lahat na lang ng tungkol sa akin may comment siya. Kapag tumaba ako, sasabihin niya. Kapag hindi maganda ang suot ko, sasabihin niya din, DJ. Kapag may desisyon ako sa buhay na hindi niya gusto, ipaparamdam niya sa akin na tanga-tanga ako. Kapag nasasaktan ako, lagi niyang sagot, ikaw talaga ang sensitive mo. Prangka lang naman talaga ako. Ang masakit, DJ, dahil best friend ko siya, mas pinapaniwalaan ko yung mga sinasabi niya kaysa sa sarili ko. Dumating ako sa point na bago ako magsuot ng damit, iniisip ko kung ano ang sasabihin niya. Bago ako gumawa ng desisyon, natatakot akong magkamali dahil baka pagtawanan niya ako. Hanggang sa isang araw, napaisip ako, DJ. Bakit yung taong dapat nagpaparamdam sa akin na tanggap ako, siya pa yung dahilan kung bakit nahihiya ako. Nahihiya ako sa sarili ko. Hindi kami nag-away ng malaki. Unti-unti akong lumayo at hanggang ngayon, minsan naiisip ko pa rin yung friendship namin. Pero may natutunan ako. Hindi lahat ng taong nagsasabi ng totoo marunong din magmalasakit sa taong nakakarinig nito. Hindi ko naman na hinihingi yung puro magagandang salita, DJ. Kung may mali ako, sabihin niya. Kung kailangan kong magbago, tatanggapin ko. Pero sana hindi niya kailangan na maliitin ako para lang maitama ako. Kaya para sa akin, DJ, may malaking pagkakaiba sa pagiging prangka at pagiging walang respeto. Kasi ang totoong kaibigan, kaya kang pagsabihin kapag mali ka, pero hindi niya ipaparamdam na wala kang kwenta. Dahil lang nagkamali ka, minsan hindi yung katotohanan ang dahilan kung bakit
1: karito. Sumugal ka ng 10.
0: Kung bakit tayo nasasaktan kung hindi yung paraan ng pagsasabi nito ng taong pinagkakatiwalaan natin. Ayun mga kabay, sa ito yung kanyang share. Siguro no, hindi lahat ng nakikita mo, kailangan mong sabihin. Kasi yung iba hindi kayang tanggapin. Shoutout sa'yo, DJ Dada. Yes, ako on air kasi ako, no? So sabi niya, kadrama mo naman. Yes, DJ Dada. Text kasi yun. Binabasa ko lang. DJ Dada, shoutout sa'yo. At kay Boss Jovin, shoutout sa'yo. Makinig muna kayo sa akin. Kasi 8:51 na eh. Oras na eh.
1: Dalawa.
0: Isa pa, ulitin ko. Shoutout sa'yo, DJ Dada. At kay Boss Jovin na nakikinig ngayon. Sorry na Indian namin kayo nakaraan. Pasensya na. Hindi na talaga namin kaya. Pasensya na. Talaga sabi ko, yari ako. Ako pa man din nag-invite. Tapos, di kami pwede. Pasensya na. Babawi next time.
1: Magsisilbi.
0: Shoutout sa inyong dalawa. Mag-iingat po. Kung saan man kayo pupunta. Kapi-kapi lang kayo nga. Walking. Sabi ninyo eh. Anong next time? Pwede pa yun next time? Ano ka ba? Tara na, ngayon na.
1: Daw. Kasama sila.
0: Kanina pa ako nasa labas eh. On the way na kami, Jimmy. Napakabilis mo naman. Ay, ingat-ingat kayo. On the way daw, akala mo daw, totoo.
1: Dalawa.
0: Wow, nagpa-reserve na kami. Wow. Sana all nagpa-reserve.
1: Saka.
0: Tingnan natin, di ba? Ayoko magsabi, oh, tingnan natin kung kakayanin pa nung isa. Hindi.
1: Ayoko.
0: Di ba? Ano yan? At bakit kayo nandoon? Bit doon kayo para malapit, no?
1: Hayaan ng tadhana kumawa.
0: Kaya nyo na yan. Sige, sige. Tignan natin. Magbabago pa naman ang lahat eh. Diba, oras-oras, minuminuto yung nagbabago naman ang mga isip natin dyan, DJ Dada. Sakto nabanggit kayo ni Jovin. Ngayon daw kayo bumawi. O, kausapin ko yung isa kung kaya pa. Kung walang lakad itong isa. Kayo munang dalawa. Anyway, kayo munang dalawa. Chat ko sa messenger, reply mo sa radyo. Para at least, diba, real time tayo nag-uusap. Oh. Masa, ingat kayo, chat-chat, promise. Chat-chat. Oo. Babawi tayo ngayon. At, hanggang dito na lang mga kabay. So, 8:53 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Prank ang tanong ko for tonight para sa mga kaka-tune in pa lang. May karapatan ka bang magsabi or sabihin ng lahat ng iniisip mo basta totoo?

0: isipan.
1: Mga okay, siguro para sa akin, mas mahalaga yung honesty. Kailangan natin ng mga taong kaya magsabi sa atin kapag may mali tayo. Kahit hindi natin na gustong marinig ang katotohanan. Ganun naman yung totoo eh. Pero sana, habang natututo tayo, maging honest, matuto rin tayong maging considerate. Hindi lahat kaya po nilang tanggapin. Kailangan yung iba, yung kaya mo lang itago hanggang dun na lang muna. Kahit best friend mo pa siya, kahit close na close kayo. Karito. Minsan i-tape natin yung mga bibig natin kasi hindi natin alam, baka iniisip niya yon ng gabi, hindi siya makatulog. Kasi hindi naman natin kailangang manakit para lang maging totoo. Hindi natin kailangang manghiya para maitama ang isang tao. At hindi natin kailangan na mangmaliit ng pagkatao ng iba para lang mapatunayan mong tama ka. Minsan yung problema ng salitang prank ka lang kasi ako eh. Yun yung nagiging dahilan na para hindi natin isipin kung ano yung magiging epekto sa kanya nito. Dalawa, saglit lang tayo muna. At mga kabais, tandaan ninyo, pwedeng maging honest nang hindi nang iinsulto at pwedeng maging mabait nang hindi nagsisinungaling. Pwede mo naman ma-deliver ng maayos eh. Kahit close na close kayo, kahit na alam niyang prangka ka. Ako, guilty naman ako doon araw-araw kung ano man po ang aking naiisip. Eh, nasasabi ko, pero kasi minsan meron din ako pagkakataon na tawag doon na hindi lahat kaya kong sabihin. Tinatago ko lang 'yon pero sasabihin ko sa iba. Kasi 'yun, 'di ba? Anyway, mga kabay, serious now, 8:56 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Oo. Marami tayong nangyari ngayong araw na 'to. Kaya medyo saglit lang, babawi tayo sa Thursday, kayo munang dalawa. Anyway, let's play the song Habang Buhay by Yeng Constantino. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection, only here on GB 99.1, your Good Vibes. Susunod na po si DJ Betty. Abangan ninyo from 9 PM hanggang 12 midnight po yan, only here on GB 99.1, your Good Vibes.

yun. Magbasa muna tayo ng mga ano, mga side comments dito sa ating TikTok live. May mga ano, may mga nagre-request ng kanta. Tingnan natin. Eto kay hindi ko makita ang mga pangalan nyo, guys. Pero sabi niya, I will always miss you by Tassel Hits ba? Or Rassel Hits. Ayan. O sige, try natin. Ano yan? I-play yan mamaya. Anyway, hello po ulit sa inyong lahat. Medyo magulo tayo ngayon. Medyo magulo si DJ Betty ngayon. Pero okay lang. So, balik na tayo sa ating pinag-uusapan, no? About that audio clip, short audio clip na yun. Kailangan natin huminga ng malalim kasi syempre ang dami na nating naranasan na ganito sa buhay natin, mga ka-vibes. Diba? And that short audio clip, ka-vibes, hits right at the center of a very, very, very real, painful dynamic which is called reactive abuse. Ito yung sinasabi ko nga kanina na situation or scenario kung saan paulit-ulit tayong tinetest or tinitrigger, di ba? Paulit-ulit na kinocross yung boundary na binild natin in private at ginagawa nila yun ng paulit-ulit hanggang sa, ayun na, sumabog ka na at ikaw yung ano, ikaw, at the end, ikaw yung sisigaw, ikaw yung mag-send ng mga long paragraphs, long text messages, di ba? At you lose your temper, di ba? Ganun yun eh, ganun yung, ano, yung reactive abuse, mga ka-vibes. Ayan, so mga ka-vibes natin dyan, yung galit mo na yon na nakita ng ibang tao, yun yung magiging buong narrative na. Diba? Yun na yung buong gagamitin nila sa'yo dahil dun sa simpleng or dahil dun sa reaction mo na yun. Ayan. Mamaya mga ka-vibes, nag-uusapan pa natin kung ano ba yung pwede natin gawin, how we handle or how we spot this kinds of people, kung sino yung mga tao may manipulative tendencies. Ayan. Anyway, again, this is Yeah Baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

0: One of the sweetest song I've ever heard, Mga Vibes, your song by Ellie Goulding. At syempre, one of the
1: It's a little bit
0: cutest
1: funny.
0: accent, di ba?
1: It's
0: In
1: a
0: the
1: little
0: song. Kasi
1: bit
0: ang cute-cute ng
1: shy.
0: song na to. Super, super.
1: I'm not
0: Anyway,
1: gonna
0: it's
1: hold
0: already
1: you back.
0: 11:06 p.m.
1: Kiss
0: Mga Ka-Vibes
1: me.
0: sa buong Pilipinas. This is still
1: Don't
0: ya,
1: know
0: baby,
1: which
0: DJ
1: one
0: Betty
1: is
0: of Safe Sound.
1: for you, funny.
0: Ayan, ng GV99.1,
1: I
0: your good
1: could
0: vibes.
1: elsewhere. We both could
0: Anyway, earlier, mga ka-vibes, we were talking about reactive abuse ng mga manipulative na tao. Ayan, tuloy na natin yung ating usapan para naman meron tayong idea kung ano ba, kung paano ba sila nag-ooperate, or sino ba ang mga sumusuporta sa mga taong to. Anyway, so, sabi ko nga kanina, no, yung abuse, it never stops there. So, magtutuloy yan, lalo pa yung lalalim, lalo pang lalalim ang sakit kapag pumasok na yung mga tinatawag nating enablers, mga ka-vibes, no? Or eto yung mga kaibigan o kakilala na pinipiling maging neutral, kunwari, para lang masabing may peace. Anyway, let's talk about how enablers operate in real life. First, eto, meron silang false neutrality and forced reconciliations. Lagi nilang sinasabi, matatanda na tayo, we can choose who we want to hang out with, o naman, gusto lang namin mag-hang out kasi hindi nakapunta nung birthday. Mga ganun ba, di ba? Eto yung ano, eto yung first na mga sinasabi nila. So, they treat an abuser's presence as a minor social inconvenience, tapos kinukompletely ignore nila yung safety or yung feelings nung victim. Okay? Second one, mga ka-vibes, again, this is how enablers operate. Okay? Second one, of course, they deliberately exclude and replace a person. So, naranasan mo na ba to yung kapag hindi na kayo nag-uusap nung dati mong kaibigan, bigla na lang iimbitahin yung abuser mo sa isang gathering, 'di ba? Because specifically, you are no longer talking with this person, but you trusted this person, di ba? Alam na natin yan eh. Etong mga bagay na ganito, sadya yung mga ganyan, mga ka-vibes. Hindi yan, nagkataon lang, gano'n. Nagkataon lang na gusto ko lang makipag-hangout dito sa taong to. No. Hindi, never nagkataon lang pag ganito. It's not an accident. This is a relational punishment. Ginagamit nila yung abuser mo to fill your spot and send a silent message na, ayan, pinalitan ka na namin. Diba? These people intentionally provoke you from a distance para, alam mo yun, hoping na malalaman mo at mag-e-explode ka. And when you react out of hurt and betrayal, sinasabi nila agad na, oh, tignan nyo, ang bitter niya, aggressive niya, nagsasaya lang kami dito, tapos siya yung nanggugulo. Mga ganon. Ito yung mga possible na sinasabi ng mga ganitong tao, mga ka-vibes. Diba? At ito pa yung last, no? Para magkaroon tayo ng bigger perspective para din malaman natin may mga taong makaalam ng issue na to. If you're familiar with the Cornell 7 na case sa United States, wherein merong isang high-profile fraternity na ng abuse or ng SA, yan. Hindi SA, di ba? Or actually, SA na talaga siya. Yan, na abuse ng isang girl na talagang hinarm nila yung taong yun. Pinainom siya ng substance or whatsoever. Tapos, ginamit siya na paulit-ulit ng iba't ibang lalaki. Ganon. Sa isang fraternity house sa US. And what shocked people most about what happened is yung after, mga ka-vibes. Kasi yung mga peers niya, yung mga kasama niya sa fraternity, yung kasama sa group chat na yon, no, they formed a wall of silence. And they protected the perpetrators or yung mga abusers. Hindi nila ano, hindi nila nilabas, they minimized what happened para lang i-protect yung social status nila, no? Kahit yung institution, yung institution mismo, nagbigay sila ng ano, ng weak warning sa mga taong ng abuse. Binigyan lang sila ng ano, bes. Pinagawan lang sila ng essay, bes. Ganun katindi. yung parang pagsasawalang bahala dun sa nangyari. Ayan. Dahil doon, yung defense ng ano ng Colonel 7, they even weaponize the survivor or the survivor's post-traumatic distress. Kasi nagkaroon siya ng mga memory gaps. Pag ano kasi, pag na-abuse ka, mga ka-vibes, nagkakaroon ka talaga ng memory gap. So, hindi magiging clear yung ano mo, yung memory mo, at madali kang mag-gaslight, lalo na kung may kausap kang narcissist. So, ayan, sa mga tao dyan, opo, kung nakakakita kayo ng ganito, kung nakita nyo naman na may clear abuse na nangyari, huwag tayong mananahimik, di ba? Magsalita tayo. Always yan. Ayun, whether it's in a major university covering for a fraternity or kahit group of friends lang na nag-i-invite ng abuser sa isang weekend gathering, di ba? While excluding the victim, the pattern, guys, it's very identical. Di ba? Ang mga groups kasi will often choose the abuser's comfort over the survivor's safety. Di ba? Sabi ko nga kanina, para i-keep lang ang sariling peace nila. Tapos, ayun, they're just going to sweep the harm under the rug. Tapos, sasabihin nila yun na peace. Pero it's not peace, mga ka-vibes. It's enablement. Okay? Hindi yun ano, hindi yun peace. Ang pananahimik ay hindi peace, mga ka-vibes. Dapat lagi natin sinasabi or vino-voice out natin yung mga concerns natin. Para sa mga ka-vibes natin na nakaranas ng SA or SH, lalo na sa mga kababaihan na katulad ko, please speak up. At kung meron kayong kapwa babae na nakaranas noon, support them, 'di ba? At isa pa, bantayan natin yung mga kapwa babae natin. At para naman sa mga kalalakihan nating ka-vibes, kung meron na kayong napapansin na kaibigan niyo na parang may tendency na maging abuser, may mga tendency na maging abuser or magkaroon ng assault or pwedeng mang-assault or mag-harass ng ibang tao, kausapin nyo, call them out. Diba? Huwag kayong manahimik. Kahit sabihin nila na, nagpapaka-white knight siya. No. Diba? Magsalita kayo. Bantayan nyo yung mga kaibigan nyo. Kasi sabi nga nila, kung ano yung tinotolerate mo, di ba? Yun yung deserve. Pero actually ayoko talaga yung ano na yun, yung term na yun. Especially when it comes to abuse, yung what you tolerate is what you deserve. Pero sa mga friends na lang, doon na lang natin i-apply, ganun. Pero sa abuse, hindi yun magandang sabihin din. Kasi minsan talaga nag-freeze yung mga tao, guys. Okay? Meron nga tayong fight, flight, and freeze na response. Diba? Pag nagkakaroon tayo ng parang traumatic experience.
1: Anyway, tutuloy ko pa mamaya mga ka-vibes yung usapan na ganito. Pero kung meron kayong mga questions about it, you can send us a text message sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466, or you can send us a message on Facebook. Just visit www.facebook.com/GV991 or search GV99.1. Pwede rin kayong mag-message sa ating Mixler if you're listening on our Mixler right now. Ayan, you can chat your concerns or your questions.
0: Concern? Concern talaga? Nasanay, oh. Nagre-report siya. Charis, email?
1: Anyway, pwede nyo i-chat yung mga questions nyo there. And kung sa mga ka-vibes natin naman na gustong makita yung live stream natin, you can visit www.gvradios.com/991video.html or gvradios.com, tapos hanapin nyo na lang yung GV99.1 watch live stream. Ayun, anyway, babalik ako mamaya mga ka-vibes. Again, this is ya, baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

0: We are GV99.1.
1: And it's already 11:33 p.m. Ka vibes. You're still tuning into your number one good vibes station, GV99.1. This is still your baby DJ Betty of Safe Sound, mga ka vibes. Hanggang 12 midnight lang po tayo ngayon. At as always, pag Tuesday and Thursday, 9 p.m. to 12 midnight tayo sa aking programang Safe Sound. At every Sunday naman ay 6 p.m. to 9 p.m. naman tayo sa akin namang programang Vibe Check. Ayan, kung kanina mga ka-vibes na ano na natin, nakita na natin kung how enablers operate and ano ba yung mga ginagawa ng mga manipulators, diba? Kung paano nila namamanipulate yung isang bagay or yung isang scenario. Ngayon naman, mga ka-vibes, paano natin i-spot at i-handle

Parang wala namang ganun nangyari. Parang ganun. That's gaslighting, di ba? Yung parang i-question mo yung sarili mong reality or in your reality mo, yung totoong nangyari, question mo, ay, oo nga, baka masyado lang ako nag-iisip, ganun. Ito na yung time na gina-justify natin yung mga maling pag, maling mga nangyari dahil lang sa sinabi nila na hindi naman, or nag-overthink ka lang. Ganun. Siyempre, yung second one is, eto, DARVO, or Deny, Attack, Reverse Victim, and Offender. Ayan. Eto yung moment na maglalatag ka na ng boundary mo, o magsasabi ka na ng reklamo mo, or hinanaing mo, tapos sila agad yung nagiging biktima. Diba? Yung bago yung matapos yung usapan, ikaw pa mismo ang magsasorry. Imbis na sila ang magsorry kasi dun sa ginawa nilang hindi maganda, ikaw ang magsasorry kasi iniisip mo na baka nag-overreact lang ako, ganon, na baka hindi ko talaga naiintindihan kung anong nararamdaman niya. Eto na yun eh, diba? Ganon yung mga ways na ginagawa nila. Ayun. I-deny nila na may nangyari. Tapos, or i-deny nila yung nangyari na gano'n. Tapos, aatakin gano'n. Ikaw kasi, ganito kasi yung ginawa mo eh. Ganito kasi yung reaction mo eh. Tapos, sasabihin nila na, ganito kasi yung naramdaman ko eh. Gano'n. Tapos, biglang ikaw na yung ano, ikaw na yung nakasakit. Gano'n. Ikaw na yung may kasalanan. Diba? Gano'n. Tapos, third one is weaponized maturity. Eto, sinasabi nila na childish drama or mababaw yung mga boundaries mo just to make you feel guilty for protecting yourself. Diba? Parang sinasabi nila na, ay, napaka-childish naman ng taong to. Kasi, dahil lang nag-set ka ng boundaries, dahil lang nagsabi ka ng hindi ko gusto tong nangyaring to, hindi ako naging komportable sa nangyaring to. Dahil lang sa ganun, ikaw na yung pagmumukha nila na childish or nag-e-engage siya parang ano sa high school drama, ganun. At number 4, of course, the internal alarm. So, you have to check in with yourself, ka-vibes. Are you walking on eggshells around them? Diba? Na-exhaust ka ba kapag kahit 5 minutes pa lang kayo nag-uusap? Napapagod ka na, ganon. Tapos, yung nire-rehearse mo yung sasari, o nire-rehearse mo yung simpleng sentences sa utak mo para lang magkaroon kayo ng ano, ng ma-avoid yung ano, yung explosion na mangyayari, or ma-avoid mo yung conflict na mangyayari. Kasi ibig sabihin na ito, yung intuition mo, sinasabi na you're being manipulated. Ayun. At syempre, that's how you spot, no, yung mga red flags sa isang, sa ano, sa red flags sa isang relationship or sa isang friend, or para makita mo na namamanipulate ka na. So, how do we handle manipulative people and enablers? Idamay na natin yung mga enablers, di ba? Kasi sila yung mga, ano, mga nag-e-enable sa isang bagay. Ayan. So, kung pag nahuli mo na yung isang dynamic na to, how do you handle them? Diba? Remember this, mga ka-vibes, na yung goal mo is not to start an argument, or it's not to win an argument, but your goal is to starve their emotional fuel. Diba? So, here's your action plan, or ito yung dapat mong gawin, mga ka-vibes, no? Stop justifying, arguing, defending, and explaining yourself. Ayan. Kasi ito yung moment na magbibigay ka na ng rason. For example, ito na yung moment na magbibigay ka ng rason kung bakit ayaw mo silang makasama, di ba? Sasabihin mo sa kanila, ayoko na kayo kasama kasi ganito yung ginawa mo sa akin. Ganito yung ginawa mo sa akin. Or bibigyan mo siya ng rason na, kasi ganito yung ginawa mo, kaya nasaktan ako. Ito na yung point na nagsistart ka ng ano, ng parang debate. Na parang,
is-switch nila yung narrative na parang gusto nilang manalo sa isang argument na to. Kasi, ganun talaga sila, mga ka-vibes, no? Ganun talaga sila. Gagawin nilang, debate lahat ng isang bagay. So, basta, you have to remember that you have to keep your boundaries and dapat walang excuses. Yun, wala nang excuses needed. For example, ayaw mong pumunta or ayaw mo silang kasama. Ayoko kasi kayong kasama. Tapos, wala nang reasons. Ganun lang yun. At ito pa, use the gray rock technique. Kasi yung mga manipulators, they feed on your outrage or yung mga, mga long text messages mo na parang natutuwa sila sa mga reactions mo. Ganon, pag tinitrigger ka nila. So, you just have to give them a flat response, diba? Yung parang, yung energy mo dapat meh, ganun lang. Yung parang wala kong pakialam. Ganun. Diba? Dapat yung masagot mo, sabi mo na lang, okay. I see. Ganun. Diba? Para, ano yun? Para sabihin nila, wala naman siyang pake. Okay. Ganun. At, eto pa, eto yung rule na gagamitin mo when cutting ties, mga ka-vibes. You have to inform them kung ano man yung reason, tapusin mo yung debate, cut off the debate, tapos execute. For example, inform mo sila, state mo yung boundaries mo, yun. Sabihin mo yung reason kung bakit ka or sabihin mo yung, for example, eto, I am stepping away from this circle or I'm stepping away from you guys because I want to protect my peace. Tapos, second one is cut off the debate. Make it a non-negotiable. Dapat walang debate na mangyayari. Maging flat lang siya. Para maging siyang statement, not a question, not something to talk about. Ayan. Number three, syempre, eto, execute. You have to block, mute, or walk away from them immediately. Don't sit with them. Huwag ka nang maghintay sa response nila kasi walang sense. As in, walang sense. Diba? At ito pa, hold both truths. You can say, ayoko na ng ayoko sa paraan ng pagtaas ng boses ko. At sabihin mo, pwede mo naman i-acknowledge na totoo na naging hindi maganda yung reaction ko about it, na nagalit ako. Pero, hindi ibig sabihin nun, yung reaction mo, their reaction doesn't erase their bad behavior. Diba? Hindi ibig sabihin nun na dahil ganun ang reaction mo, wala na silang ginawang masama. Ganons. Ayun lang naman mga ka-vibes yung mga yung kung paano natin i-spot at i-handle itong mga manipulators na to at enablers sa mga buhay-buhay natin sa pang-araw-araw. Okay. Madami na yung na-experience na ganito as in sa relationship, sa family, o kaya naman sa friends. Diba? Madami tayong makikita ng mga ganitong tao. Kagaya nga na sinabi ko kanina, call them out. Hindi tayo pwedeng manahimik sa mga ganitong bagay, lalo na kung nakakasakit tayo. Although, aminado naman tayo, syempre lahat naman tayo ay tao lamang at nakakasakit din. Pero sa pagko-call out sa kanila, o kaya pagsabi ng meron silang nagawang mali, makakapag-reflect sila sa kung anong pwede nilang gawin. Diba? Makakapag-reflect sila na, ganito pala yung naramdaman mo, ganito pala yung nasabi ko, hindi ko naman intention yun. Mga ganong bagay ba? Diba? Adi, win-win for both of you guys or both of them, diba? Kung sino man yun. Just, kung kanino man yung scenario na to. Pero, as much as possible, maging open tayo sa mga hinanakit or hinaing ng mga tao sa paligid natin. Anyway, mga vibes, since it's already 11:44, I'll just play a few songs. Tapos magpapaalam na tayo mamaya.
Ang bilis naman. Grabe. At syempre, pakinggan niyo po ako next Thursday ng 9 PM to 12 midnight para sa aking programa Safe Sound pa rin. Again, this is Ya Baby, DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes.

That's Lay Me Down by Sam Smith. You're still tuning into your number one Good Vibes station, GV99.1. And this is still your baby DJ Betty, now safe sound. And mga ka-vibes, since it's already 11:55 p.m, magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Next Thursday po ulit tayo ng 9 p.m. to 12 midnight. Sa same program, safe sound. At syempre, every Sunday ng 6 p.m. to 9 p.m. sa programa kong Vibe Check. Ayun. Ito, mga ka-vibe sa lahat ng mga nakaka-experience ng guilt dahil sa, ano, sa reactive or sa reaction nila before dahil sa pag-trigger sa kanila. At naisip mo na nasaktan, nakasakit ka at syempre nasaktan ka dahil sa, alam mo yon, dahil sa pinaramdam sa'yo. Kaya don't feel guilty about it. Maybe next time kailangan natin i-regulate yung emotions natin, diba, para hindi na tayo mag-explode ng ganon. At pag nakakakita na tayo ng mga ganitong klaseng tao, iwasan na po natin sila. O, parang pag nakita na natin, kiss ka, best, dun ka, oh, bye-bye, ganon na lang tayo, okay? Anyway, tandaan nyo mga ka-vibes that removing people who build bridges for your abuser is not an act of hostility. It is an act of self-preservation. Ayan. Yan. Kailangan natin is i-preserve yung mga sarili natin o yung peace natin. No? Kaya kailangan natin i-cut off yung mga ganitong klaseng tao. Anyway, isang kanta na lang ang iwan ko sa inyo mga ka-vibes. Tapos, bye-bye na. Ayan. Again, this is your baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes sa Thursday ulit. Mwah-mwah.

Sabaong, Pilipinas, 6:06 ng umaga! Isang nagmamadaling umaga na naman ho para sa ating lahat. Ngayong araw ng Wednesday! Today is the 14th of October 2026. Magandang umaga po sa inyo. You know, I was supposed to be absent just for yesterday. Monday was not supposed to be an absent day. You know what happened? So I bonded with my family last Sunday. Alam mo yung dahil patulog ka na, no? It was 8 in the evening. And we decided to go to a cafe. Napag-desisyonan ko dahil nga gabi na, hindi na ako magkakape. So ang in-order ko ay matcha, ay green tea. Ay pagka-legit-legit naman pala talaga nung green tea na inom ko. Hindi ako nakatulog. Ano pala yun, ano? Akala mo, okay, paliilin lang, ha? Mga nagsasabi sa inyo na, oh, kung gusto mo makatulog, huwag kang magkakape, mag-green tea ka. Mag-matcha ka. Ay, nakalimutan naman natin na may caffeine din pala ang ano, ang tsaa. Ayun, hindi nakatulog. Anong oras na ay alas dos na ako nakatulog. Ay, nako. Di ako, alam mo yung nakapikit lang yung mata mo. No? Pagod na pagod ka, no? Nakapikit lang yung mata mo. Para, pero hindi ka naman natutulog. ganun ang nangyari sa akin. Dalang-dala, ano? Medyo may bandal kong bagyakin pa man inong matcha. No? But syempre, you know, we love drinking matcha. Hindi ko na lang siya talaga iinumin ng gabi. Yayariin talaga ako eh. Ayan na lang ang story. Story time. Bakit absent ako? And the second one, you know that Regine Velasquez, the songbird, is about to do her final set of concert. Pang finale concert na daw niya eh. And then I found out during an interview with someone, pagod na daw. Parang ganun ang dahilan niya, eh, no? Yun na yung huling ng solo concert, and then she will be having a couple more for just to wrap things up, no? Sa mga series of concerts niya, back-to-back concerts, something like that. So, yeah, it's gonna be her final concert, pero tatlong araw yata yan eh. To the point that one of my good friends, one of my best friends, flew all the way from Canada just to watch her concert. Welcome back to the Philippines, Vines. 6:09 ng oras sa buong Pilipinas. Ano ang lubos na magagawa mo para sa iniidol mo? Talaga, mahal na mahal talaga niya si Regine Velasquez. Just flew all the way from Canada just to watch her concert. Siyempre nga naman kung yun na yung huling concert na idol mo, di ba? Panuori mo talaga. Mga ka-vibes, ngayon ho'y araw ho ng Wednesday. Samahan niyo ko till 9 o'clock today as we take on the headlines and listen to songs to make you feel good today. Speaking of feeling good, of course. Hindi tayo magkakamaling magpapaligay ng mga puso while playing Christmas tracks. Bonnie Bailey, Joy to the World. My name is KG Boy on GB 99.1, your good vibes. Good morning.

0: we get a good vibes and headlines for the morning roundup. Our time, 6:43 in Umaga. Wakey, wakey. It's Wednesday today. Not yet the weekend. How are you doing, people? Kamusta ho kayo? How is your morning so far? Ay, malapit na natin makalahati ang buwan ng Oktubre. At nakakailang absent na panahon ng Oktubre. Ayaan nyo na. I-give nyo sa akin yun. Alam nyo naman na schedule ng person. Ba? Alam nyo rin ba that you can listen to your Good Vibes station anytime and anywhere. Not just listen. Mind you, not just listen. You can also watch us anytime, anywhere. Pwera na lang kung naka-off-air kami. So, semi-anytime, anywhere. May caveat, di ba? Pwede na mamanood kayo dito. Wala kayong makikita. Baka maya, bantay mo. Baka magparamdam sa harap ng camera. Pero pwede nyo panoorin ang programa over gvradios.com. We have our website, okay? Visit nyo you will get to know more about your favorite DJs, or you can have a new favorite over our website. That is gvradios.com. So, pagkapunta po ninyo sa website, you will see the profile, you will see the programs, you will see our schedules, at meron ding button doon na pwede nyo pindutin para ma-access nyo yung live video. Para malalaman, may patunay ako na hindi ibig sabihin hindi ako nagsasalita sa ere, ay wala pa ako. Oh, it's like naglalagay like commercial kaya. Nag-aga ko kaya kanina. Judgmental yun naman talaga sa akin. Asha, we are live as well on Facebook, so join me please. Pwede ho kayong manood ng ating Facebook Live and drop your good mornings sa ating facebook.com/GV991 as we will be talking about the headlines once again this Wednesday. Again, it's already the 14th of October 2026. Paramdam na ho kayo, ha? Pwede rin kayong mag-text sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466. There is an update dun sa push to ban minors in accessing social media pages. Although sinabi ng presidente that there is no rush to endorse a blanket social media ban for minors. Kasi meron na hong panukala ang House tapos inadapt ho ng Senado. To ban, this is the House Bill number 10858 known as the Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Act. With 287 lawmakers voting in favor and 3 against. However, a legislative showdown looms as the House and Senate have passed differing versions of the bill. Magkaiba ho kasi. So kailangan syempre mapagkasunduan nila. Ano ba talaga ang batas na ipapasa nila at ipupush nila sa Pangulo? Hindi pwedeng magkakaiba ho sila ng version, di ba? The House designated passing Representative Roman Romulo, Bulacan Representative Agatha Agay Cruz, Bukidnon Representative Audrey Zubiri, and Nanay Representative Florabel Yatko to negotiate with the Senate over its bill mandating a total ban on social media access for minors under 18 years old. And still, the proposed restrictions align the Philippines with a global regulatory wave alongside Australia, Malaysia, and Greece, among others, aimed at imposing statutory age limits and compliance mandates on tech giants. So, ibig sabihin, ang gustong mangyari ng panukalang ito, children aged 13 and below will be barred or banned. Ibig sabihin, yung mga 13 and below ay hindi makaka-access ng social media. While teenagers under 18 would be allowed limited access and they would be shielded from harmful ads, live streaming, and algorithmic short video feeds that encourage limitless scrawling. And teens under 18 would also be barred from making online purchases and engaging with gambling-like mechanisms and other features that may pose reasonably foreseeable and material risk to their well-being and development. But the question is, sa mga bansang nagpapatupad na po ng ganito, does it work? Yan ang tanong bago nyo ipasa ang kahalintulad na batas. Diba? Does it work? Yung blanket na banning of social media to children. Eto, ayon sa isang nabasa kong report sa Rappler. According to Australia's e-safety commissioner, social media usage among children under 16 only declined from 85.9% before the restrictions to 81.5% 3 months later. Ulitin ko ha, it only declined 85.9% to 81.5% after 3 months. Ganun lang kababa yung ibinaba ng access ng mga minor di edad sa social media matapos pong ipatupad ito ng Australia. So, a CNA Talking Point documentary showed teenagers circumventing age verification measures na daya ng mga bata dun sa Australia. Yung mga inilagay na mga verification measures para mapatunayan na hindi sila mga bata para ma-access ang social media. Yung mga iba, nagka-problema pa nga kasi pinagkamalang bata yung mga matatanda. So pati yung mga matatanda, hindi naka-access ng social media nila. Alam nyo naman, yung mga trentahin ngayon, di ba? Hindi naman sa pagpapakaano, di ba? Mga baby face tayo, mga trentahin. So baka magka-problema din tayo sa facial verification. Oh, tapos yung mga iba na mga bata daw, pinagkakamala naman daw matanda. Kaya kahit na daw mga minor di edad, nakaka-access ng social... Nagkabaligtad pa nga, di ba? Nag-cause pa nga ng trouble. You know, this sounds funny, but it happened and it's happening in Australia. Diba? So, bago natin ipatupad, siguro kailangan pag-aralan muna ng pamahalaan. Or at least ng ating mga mambabatas before they push for this. Pag-uusapan nila on which version that, you know, they should be pushing. Pag-aralan nyo muna yung nangyayari sa ibang bansa. Kung ito ba ay effective at kung hindi, siguro hanap kayo ng ibang paraan how to make it more effective. O kaya naman, we might be looking for a wrong solution dun sa problema. Diba? Ano ba talaga yung root cause ng problema kung bakit nagkakaroon ng violence, online bullying, diba? Fraud. Tandaan ninyo ha, mga nagiging biktima ho ng ganito, hindi lang ho mga kabataan, pati matatanda, di ba? Madami ho mga matanda ang sunga sa pag... Sorry for the word. Nadidiretsuhin ko na ho kayo eh. Marami ho mga matatanda ang aanga-anga din sa paggamit ng social media na mabilis maging biktima ho ng fake news at ng panluloko. Hindi ho nila kasalanan yung sinasabi ko lang ho, for a lack of a better term, na aanga-anga. Diba? Tapos yung mga iba... napatunayang mali na yung binabasa, share pa rin ang share. Diba? So, kailangan siguro ang paghihigpitan natin ngayon ay yung mga social, ito sa akin lang ha, masagana akin lang. Mas maganda ang paghihigpitan natin, imbis sa total ban sa mga kabataan ng social media, paghihigpitan natin ngayon yung social media mismo. Kasi kumikita ng malaki yan. Yung mga social media applications, social media websites, kumikita ng malaki yan. Sigurado meron silang paraan, 'di ba, na maiisip sa algorithm nila on how to check if someone is accessing their content at kung ano lang dapat ang content na inilalabas. 'Di ba? Not just restricting content for the kids, but for everyone who uses social media. If you push the wrong content on social media, imbis na maging informative, baka maging poison pa yan if you know what I mean. And it's happening right now A lot of people's minds are getting poisoned about concepts that are wrong. Pero sabi, pag inuulit-ulit mo yung kasinungalingan sa isip ng taong tumatanggap, nagiging katotohanan. Di ba? Yun ang isang problema natin ngayon. So, it's not a problem with the access of kids to social media kasi matatalino yung mga yan. Yeah, makakahanap at makakahanap ng paraan. O yun, tinumungan nangyayari sa Australia. Di ba? Pag ganun ang nangyayari, we're gonna be wasting time. Di ba? So, before we even implement this new law, let's think about it. If it really fits the culture, if it really, you know, would really help us in curbing, you know, violence. Di ba? Baka mamaya, iba ang hinahanap, iba yung napag-iisipan nating solusyon sa problema. Yung nilalagyan mo ng bandaid ang isang sugat na nangangailangan pala ng tahe. Something like that. O sana pag-isipan ho ng ating mga mamabatas ho ito bago ipasa, no? Or bago man mag-usap to come up with a single bill for the signature of the president. Please, study, di ba? Pag-aralan ng maigi. Kuha ng expert siguro on how to effectively do this and not just assume sa mga mababatas na ito yung mga nangyayari. Get a lot of experts on this subject matter para sigurado tayo hindi tayo magsasayang ng oras and really solving the solution. Okay? O mga ka-vibes, bago ho tayo mag-instant shoutout, of course, it's time to check out our weather ngayong araw po ng Wednesday. Walang bagyo, ayon sa PAGASA, pero meron ho tayong Intertropical Convergence Zone, or what we call the ITCZ, affecting Visayas and Mindanao. And we also have the northeasterly wind flow affecting the northern Luzon. Meron din hong binabantay na sama ng panahon ng PAGASA, but this is still outside the Philippine area of responsibility. And the category is a tropical depression. It is located at 2,340 kilometers east of extreme northern Luzon as of 3 a.m. today, with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. It's moving northwestward at 20 kilometers per hour. The ITCZ will cause cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Visayas and Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains over Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and Cagayan Valley because of the northeasterly wind flow. And lastly, for Metro Manila and the rest of Luzon, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms because of localized thunderstorms. Our sunrise kanina 5:47 a.m. at umiikliho. No, I mean, humahaba po ang gabi dahil ang sunset po natin ay 5:37 p.m. Mas aaga ang ating sunset. 6:56 ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Well, it's time for our instant shoutout. Our first instant shoutout for this week because I was absent for 2 days. Pasensya na kayo. Hello to our buena mano, to Ate Riza Gamboa. Sabi niya, love kay Impolom. Thank you so much for your appreciation. Hello to Nanay Punch Jackie. We miss you so much. Uy, grabe naman ang pagkabi sa ilang araw lang naman nawala ang purse. Oh. Oh, thank you so much. I miss you guys too. And God bless you, Nanay Punch Jackie. Hello to Marlon Pamintuan Manalo. Good morning to Terdy Gutierrez. It's birthday ba ni Terdy ngayon? Oy, Terdy, ganun-ganun na lang ba yung Terdy? Ang bihira ka naman, Terdy. Sa lahat ng nagbabirthday, lalo na kay Terdy Gutierrez. Eh, na-announce ang birthday mo, ha? Na-announce sa publiko, hindi pwedeng hindi ka magpaano dyan. Kahit ano lang ipadala mo dyan, 3D. Happy birthday to all those who are celebrating their special day today. Ang wish lang namin sa inyo ay happiness, a life full of fulfillment, and abundance. Amen. Hello to Ma'am Reynera Lingad, to Beatrice Castro. Welcome back, bossing. Di naman nga umalis. Absent lang talaga. Hello to Ricky Valencia Argawanon. Maganda umaga sa inyo. And happy birthday daw kay Mama Paula Valencia Argawanon. Hello to Lim R. Hindi ko pwedeng banggitin yan. Maniningil ako pag binanggit ko yan. Kasi baka ko singilin eh. Pero favorite ko rin yan. Hello to B-Bone, Manalang Idol. Welcome back, Panene Pogi Idol. Para sinabi mo naman na ang pangit-pangit ko dati. Nanambri mong sabihan, B-Bone. Shout out daw sa kanyang anak. Michelle M. Manalang, Darren Manalang, Sabrina Mariano at sa kanyang misis na sexy si Bernadette Manalang. I love you every day. Sarap ng almusal. I love yung almusal nila. Ganda umaga sa TNVS Boys, Jay Aguilar, Pamboy, Pangilinan, Arol Tua, Mariano Kenneth, at kay Yellow Bell. Yun talaga pangalan niya, Yellow Bell? At sa Tau Gamma Phi LSE Chapter, maganda umaga po sa inyo. Hello to Ma'am Catherine Santo. Sabi niya, dapat talaga mag-ingat sa paggamit ng SOCMED at gabayan ng mga bata sa paggamit nito. Bagay sa iyo ang polo. Akala ko naman. Akala ko related topic. Oh, thank you so much pa. Hello to Cassie, Austin, and Kaylin. Paplita ng Multo by Kapo Joe. Ay, pero pag-usapan natin yun ha. Let's talk about that one. Pabor ba kayo? Sa tingin nyo ba yung pagbaban ng social media sa mga batang 13 below at paglilimit sa mga 18 below ay makakapag-solve ng ating mga pinoproblema ngayon, mga nag-uugat na problema dahil sa social media? Would that solve a problem? Or hindi yun ang tamang solusyon sa tingin niyo? What do you think? Mga nanay, ha, kailangan ko ng opinion niyo dito, ha? At saka pati sa mga bata that would be affected by this. Hello to Kurt Bunayog Ibanez. Good morning, Born to Shine with Yumi. Hello to Gilier Compio Dumo. Good morning. Gilier na nga lang itawag sa'yo. Sabi niya, welcome back from Vietnam kay Christian Sanchez and belated happy birthday daw. More power sa program mo, idol. Maraming salamat, Gilier. Hello to Henry Cosgueco. Happy 50th birthday kay Kuya Arnold Vitug of Calgary, Alberta, Canada. I send my regards, ha. And to Sir Tan Ramos Lucas. Maganda umaga po, Sir Tan. Alas 7 na ho na umaga. Balitaan na ho tayo.
1: The morning roundup headlines.
0: Dialysis patients sa tatlong distrito ng Pampanga tumanggap ng 5,400 cash aid, 25 kilos ng bigas at maintenance medicines mula sa provincial government. House of Representatives, inaprubahan ang 7.2 trilyong pisong panukalang national budget para sa 2027 sa kabila ng alegasyon ng pork barrel. Child rights advocates, isinusulong ang pagpapalawak ng smoke-free at vape-free areas para protektahan ang kabataan. At 121 families sa Apalit, Pampanga tumanggap ng tulong pabahay at 10,000 cash aid mula sa DHSUD at NHA matapos tamahan ng baha dahil sa habagat. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines this Wednesday.
1: The morning roundup headlines.
0: Kabuuang 2,607 patients ang sumailalim sa dialysis mula sa 1st, 3rd at 4th district ng Pampanga ang nakatanggap ng tulong pinansyal, bigas at maintenance medicines mula sa pamahalang panlalawigan. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 5,400 pesos na cash assistance sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng Department of Social Welfare and Development, gayon din ng 25 kilong bigas sa ilalim ng RICE program ni PBBM. Naglaan din ang pamahalang panlalawigan ng mga maintenance na gamot para sa mga pasyenteng nangangailangan ng patuloy na gamutan. Pinangunahan ni Governor Lilian Anay Pineda kasama ang iba pang opisyal ng lalawigan ang pamamahagi ng nasabing tulong. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin sa gamutan at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis. Inaprubahan ng House of Representatives sa third and final reading sa panukalang 7.2 trilyong national budget para sa 2027 sa botong 282 na pabor, 13 tutol at isang absentation. Sa gitna ng mga punan ng ilang mga mababatas tungkol sa umano'y pork barrel allocations. Sa plenary session noong Lunes, ipinasa ng Kamara ang House Bill number 10858 na naglalaman ng panukalang pondo para sa programa at proyekto ng pamahalaan sa susunod na taon. Ilang miyembro ng minorya ang tumutol sa panukala at kinuwestiyon ang mga pondong inilaan para sa mga programang tulong na umano'y nakabatay sa patronage, farm-to-market roads, iba pang proyektong pang-imprastruktura, local government support fund, at confidential at intelligence funds. Kinwestiyon din ng party list representative Laila De Lima ang planong paglilipat ng 130 billion pesos mula sa foreign assisted projects patungo sa iba pang bahagi ng panukalang budget ng Kamara. Ayon sa kanya, maaaring maapektuhan ito ang pagtutugma ng mga gastusin ng pamahalaan sa nakalaang pondo. Samantala, binatigos naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang ilang proyektong pang-imprastruktura sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Iginit niyang hindi dapat pasanin ng karaniwang mamamayan ang utang ng bansa para pondohan ang mga proyektong pinagdududahang pabor sa mga politiko. Kinwestiyon rin ni Naakbayan Party List Representative Percival Sendanya at Navota City Representative Toby Tiangco ang sinasabing kakulangan sa transparency sa proseso ng pagbuo ng budget. Dinepensahan naman ni House Speaker Faustino Boji D. III ang proseso ng Kamara at sinabing tiniyak nila ang transparency sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Budget Amendments Review Subcommittee o BAR-SC. Ayon kay D, kabilang sa mga prioridad ang karagdagang 12.23 billion pesos para sa sektor ng kalusugan, 500 million pesos para sa School Safety and Security Program, 10.6 billion pesos para sa mga programang pang-edukasyon na sumusuporta sa kaligtasan sa paaralan, inclusive learning, academic recovery, at access sa dekalidad na edukasyong pangkolehiyo. Inilaan din ng pondo para sa paghahanda sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino, kabilang ang karagdagang 10 billion pesos para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk, 4.09 billion pesos para sa mga proyektong irigasyon at 4.96 billion pesos para naman sa farm-to-market roads. Ayon sa House Speaker, layunin ng mga pondong ito na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda at mapalakas ang kahandaan ng bansa sa epekto naman ng matinding tagtuyot. Dadaan pa sa proseso ng Senado ang panukalang pambansang budget bago maisumite sa Pangulo para sa pinal na pag-aaproba nito. Isinusulong ng Child's Rights Advocates ang pagpapalawak ng mga lugar na bawal manigarilyo at mag-vape kasunod ng ulat na maraming kabataang Pilipino ang nakakalanghap ng secondhand smoke at gumagamit ng mga produktong tabako at vape. Batay sa 2024 Global Youth Tobacco Survey, 6 sa bawat 10 estudyanteng edad 13 hanggang 15 ang nakalalanghap ng usok ng sigarilyo sa mga pampublikong lugar, habang 4 sa bawat 10 estudyante naman ang nakararanas nito sa loob ng kanilang tahanan. Ipinakita rin sa survey na isa sa bawat 14 na estudyante ang gumagamit na ng sigarilyo at heated tobacco products, samantalang isa sa bawat 8 estudyante ang gumagamit ng electronic cigarettes o vape. Dahil dito, nananawagan ang mga child rights advocates ng mas mahigpit na mga hakbang upang maprotektahan ang mga menor de edad laban sa masamang epekto ng secondhand smoke at mapigilan ang paggamit nila ng mga produktong tabako at vape. Kabilang sa mga isinusulong na hakbang ang panukala ni Albay 1st District Representative Shelo Crisel Lagman na naglalayong palawakin ang mga smoke-free at vape-free zone. kabilang ang mga pribadong lugar na bukas sa publiko at madalas puntahan ng mga bata. Iminungkahi rin sa panukala ang pag-alis ng mga itinalagang smoking areas sa loob ng mga gusali. Paglalaan ng karagdagang pondo para sa mga programang kontra paninigarilyo at pag-vape at pagpapataas ng mga parusa sa mga lalabag. Samantala, binigyan diin ni Maria Aurora Quilala, convener ng Child's Rights Network, ang pangangailangang suriin kung paano nakakakuha ng mga produktong tabako at vape ang mga kabataang edad 13 hanggang 15. Ayon sa World Health Organization, tinatayang 112,000 Filipinos ang namamatay taon-taon dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa paggamit ng tabako. Patuloy na isinusulong ng mga health at child rights advocates ang mas mahigpit na proteksyon para sa mga bata laban sa secondhand smoke at paggamit ng tabako at vape. Kailangan pang dumaan sa proseso ng legislatura ang panukala bago ito maging ganap na batas. 121 families sa Palit, Pampanga ang nakatanggap ng tulong pabahay at 10,000 pisong ayuda mula sa o matapos maapektuhan ng pagbaha. Pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Ramon I. Aliling, Apalit Mayor June Tetangco at Vice Mayor Peter Newcomb ang pamamahagi ng tulong sa Municipal Covered Court. Sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng National Housing Authority o NHA at DHSUD, tumanggap ang bawat pamilya ng mga materyales para sa pagkukumpuni ng bahay, repair kits, food packs at 10,000 pisong cash assistance. Layunin ng programa na matulungan ang mga residente na makumpuni ang kanilang mga tahanan at makabangon mula sa pinsalang dulot ng mahigit isang buwang pagbaha dahil sa malalakas na pag-uulan na dala ng habagat. Nagpaabot naman ng pasalamat ang lokal na pamahalaan ng Apalit para sa tulong na ipinagkaloob sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Oras sa buong Pilipinas, 7:10 na ho na umaga. Yan ho ang ating unang batchang headlines today. Tabayan na nating top 3 headlines later. Magandang umaga kay Ma'am Jeng Raymundo. Sabi niya, yes, pabor ako sa paglimit ng paggamit ng social media sa mga 18 and below. Kaso nadadaya yata ang age pagre-register. Dahil yun na nga ang pinupunto natin. So, kailangan paigihin kasi sa Canada, sa Australia nga ilang percent lang ang binaba nung nagpatupad sila ng social media ban sa mga bata. Ilang percent lang, di ba? It was not drastic. Hello to Ma'am Aida Carano o Gian Mirel Zapata at sa lahat. 7:10 na umaga. Commercial break muna tayo. Pagbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Balang abak, maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
4: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, ibat king right met. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Panulong de karidad at mayangkiang bulsa, ipilit metaduan. Basta right med. Uling burimi, kumayap kayo.
6: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
7: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
8: Para ka rin supermom o busy working woman na kaudokayod kalupa ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins in sagutkin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tawlika, ka rin peka masantinga moments king bie. Pilyan me ing Hemorrhoid FA, uling atin niyang 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex at sa tuking dayang Pinoy at sa saup, bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sa saup makaiwas keng lata, liliyo at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
9: From to
10: rocking around the Christmas tree at the Christmas party hub.
9: We've got your favorite holiday songs on repeat only here on your number one good vibe station, GV 99.1.
11: I have headache, I have body pain,
12: pag two, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon!
18: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
19: Hone your child's strength and discipline at the Angeles City Taekwondo School in Angeles and Magana. With years of experience and affiliated with the Philippine Taekwondo Association, we train kids and teens to be champions in life. Follow Angeles City Taekwondo School, Marky Mall on Facebook for details.
20: Gutom ka na ba? Tara! Tapchilog! Ang daming silog choices with double egg, anli rice, anli soup. May kapampangan favorites pa. Open 24/7 sa Dolores San Fernando, Lazatin Boulevard San Fernando, at Miranda Street, Angeles City, Pampanga. Tapchilog! Serving good food and good vibes since 2019.
21: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV 99.1.
22: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
23: Happy 42 together years!
22: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
23: GV99.1.
22: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
23: This is your number one good vibe station, GV99.1.
24: Ako po si Risa ng San Fernando, Pampanga. Always nakikinig sa morning roundup ni KG Boy. Bakit? Bukod sa mga latest na music na pinapatugtog ni KG, may throwback Thursday pa. Napakaraming natututunan, update ka pa sa balita. Kaya, saan ka pa?
25: It's the morning roundup with KG Boy. Over GV99.1 at GV99.9, your good vibes.
26: Yeah. Irish, baby.